0: design din na pagkana ba harus? Nanay mo yung simula, happy Mother's Day.
1: Ay, okay kaayo.
0: Mo ba?
1: Sa mother ko, sa mga akong gipa...
0: Eskwela.
1: Akong gipa...
0: Lagi no...
1: Dagan-dagan pag sila man. Munang kayod yun kita.
0: Grabe.
1: Oo, para mas daghang gatas, mas maayo.
0: Mugid, no? Mm-hmm. Ma-feel yun ako sa'yo mo ang kanang, ano, ang pagpaningkamot sa kinaboy, no? Naong pa lang dan, gabi pagpaningkamot.
1: Oo, lagi. Dasig ka, ayo. Kay wala tayo choice. Kailangan dyan siya.
0: No.
1: Oh, sa mga gusto pa diha, okay pa. Available for booking pa ko.
0: Kanang kanang ma-figure ako ng kanyo. Kaya alive.
1: Alive, alert, enthusiastic.
0: Oh, man. We're a living spring.
1: Shuri na mag-chika mga inana.
0: Si Aya Baby.
1: Ayaw na gilap this Aya Baby. Ay, serious na siya.
0: Lagi. Bago rabi na siya ni mention sa word na di ginadili kagabi.
1: Ay, mao. Okay naman na-mention ang mga ginadili ko sa dili permit.
0: Lagi na. Sayang
1: pero kung permintihon, hindi na po, depende na sa tao.
0: Mauman. No? Basta importante, responsable, ha?
1: Oo.
0: Protektado ka nunay, Aya Babe. Ay, gugubyan.
1: Huy, huwag ganyan.
0: Ay, kumpiyansa, daghay mga butang sa kinabuhi nga dapat pa na itong pagkatumano, no? Sa mutan mga panganduy na ito. Aya, babe, protektado. Protektado yun, always. Ayaw kaso itong bugat, palihog.
1: Antay, lagi ka magawas ka.
0: Ay, nagkawin.
1: Sige na, oy! Sige! Gisapot na ko na rin.
0: Okay.
1: Kay, gisapot na ko, kay gusto na ko mamama.
0: Mau ba? Na, tantang, lagi na imong kuan.
1: Medyas. Bye, oy!
0: Okay.
1: Ay, maayong buntag mga wild babies. O mag-uban-uban na punta ninyo. Alas 8 pa na lang sa alas 11. Alang sa programang Mokas sa Umaga, Musika at Chika. Mag-napunta. So, o, gipalong na ninyo. Pako na human. Mag-date na punta. Ayaw mag-hawa. Please na ni. Please na ni.
0: Maharus wa baby itong atang-atangan. Hadriling gapos yung paborito nga FM station, Wild FM 103.1 and the beat goes on.
2: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas pas-pas banat sa upat.

0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: Mas ko pa siya ng music sa wild, no?
2: Awog
3: yun!
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
2: Rexidol Forte.
6: Mas pas pas banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Good news, iliganons. Anian na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors. Ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, anian na. Nagatanyag sila o cash o easy installment plans. Nga dunay ubos niya down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts. Plus mga freebies. Sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga keychain ug plate number holder. Plus, ang atong shop service adunay mga highly trained nga mga mekaniko. Anaanin mo tang sa bag-o nining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
10: Basta motor sa Saga Tabay.
0: It's 8:10. Time check is brought to you by
11: Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan Extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naailitsyon, humba adobo ka direkta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Basta na ay hilanat,
16: dapat matik. Ibay Jessic.
15: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
16: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
15: Dapat matik. Ibay Jessic.
17: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pera padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: Mom, the crave na sad biya ko crispy fried chicken, oy. Ako sad ma, I want to eat lechon manok, tapos lumpia and siomay.
20: Kahibaw na ko ninyo.
19: OMG!
20: OMG! Lechon Manok and Meat Shop, ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG, sabda makapalit sa masaligan, quality o affordable meat products. Gikan sa whole-dressed chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, batikulon, tinai, o ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG! Lechon Manok sa ilang new branch sa May Palao at Mangsa Land Bank. O tilawi ang juicy and oh so delicious sa lechon manok, dagko o crispy na fried chicken o lain pang produkto nga fresh from the farm, pagkabarato and open pagit for credit. Sama sa ready-to-cook na longganisa, tusino, lumpia, siomay, o katsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG, lechon manok. Oh my goodness, sa laki. Oh my goodness, sa sarap.
19: OMG! The best ka talaga, ma!
20: Six-six na laki!
19: Sa presyong abot kaya!
20: Panalo sa lasa, busog sa timpla!
21: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay! Pahinomdomgitan kay Ate Ann? Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Palit kanunay sa maski pabarato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pabarato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa na'y lain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg pang antay bukol-bukol, buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mukin ang pinakamaayo nga herbal nga kapsula nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay, adto na sa pinakadool nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Epektibo, barato, garantisado.

0: Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: with Wild FM 103.1. 8:32 in the morning, alas 8:32 sa Buntag Wild Babes, and welcome po sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kauban ninyo ang kadate karong buntaga. Hello there, it's me, Maharu. Maayong buntag kaninyo Wild Babes, happy Monday kaninyong tanan. A good day today. It's sunny day at wala pong rain. Kaya naman, Cheryl, bakit ka ganyan? Oh, the sun is up and we will thrive. Thrive or basin drive. Buntag pa kaayo, DJI. Of course, labi na sa ito ang mga jeepney driver, di ha? Mga bus driver na nag-tune in karon sa Wild FM. Maayong pagpaminaw and amping mo ha sa pag-drive. Karong buntaga, o yan nag-uro ng gabi. Kinaghulat na si Missy. Bitaw oy. By the way, Wild Babies, that song was brought to you by Downy. Downy Rock Tarab Bango Bango. Manglaban na ta, guys. Onya na nang koano, onya na nang drive diha. Kay basin, wala na noon kay mabuhat karong buntaga. Anyway, hello, Wild Morning to everyone that are tuning in. Only here on 103.1. Monday, Wild Babies, naghandyod kaayo tag mga plano. So, kung sa ito'y mga plano ninyo last week, nga wala na dayon, buhata ninyo karon dayo. Para dili na nga mo ingon na po, ay may pagibuhat na ako to gahapon, may pagibuhat na ako to siya last week. Karon gitagaan na mo ga panahon sa Ginoo, sige na, buhata na dayon tanan. Kung gusto ka mag-good morning sa iya, ha? Go, buhata na. Wat na kabalo, basta biya Monday, stressful biya kikayo na ang adlaw niya pagkahuman kay pag-abot niya sa iyahang trabaho or duty or ni skwela ba siya karon, bahalag online, mutshat lang kadiraga, good morning, how are you? Ay, ang sarap naman ng morning. Kung walay ni greet sa inyo ha, ako na lang. Well, hello, di ay sa ito ang Wild Babies nga nag-tune in diha sa may barangay Tipanoy nga kanunay ka tune in sa Wild FM. Si Chan Chan, Chim Chim, Chum Chum. Umuray sa nako na ilahang mga anak diha, no? Daghang salamat, mga anak. Oo, daghan good sila. Sa ato ang mga kapulisan diha nga buntag pang sayo pero nagbantay na dayon. Wow, gusto ko yan. And sa atong Wild Babies diha sa may Tuminubo area, good morning. Diha sa Del Carmen, diha sa Palao, of course. Diha sa may dito ta sa dapit sa mga north-north. Diha sa Dalipuga, diha sa Santa Filomena, Akma, Tanan. 44 ka barangay sa Iligan, may buntag ninyo diha. Anyway, it's 8:36, while babies, alas 8:36 sa buntag. And of course, sa mga gusto nga magpa-shoutout, mintras naapa ko dire, kimuhawa ko. Mangluo da yun ba? Anyway, you can send your shout out while the babies here in our official text line. This is a Wild, of course. Asa pa madi ay. You can send your text messages or shout out or mangumusta mo kung kinsa ba na ang inyong gusto nga kamustahon. Well, of course, kailangan lang yun po nga mag-tune in sila sa Wild. You can text us here at 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419. Ayun o. Basin gusto mong textmate diha o available ko. So ihatagin ang sarili ba no? Anyway, well, the baby is 8:37 and we will be together until 11 in the morning. So, tune in lang mo diha ha. Kadaghan pa kaayo gi-prepare si Maharuth ng mga guwapo ng music sa Wild. Only here on 103.1 Wild FM. Alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Balik ra ko ha. Stay tuned, mga Wild Babies.
1: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisnak na kuha na.
2: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga pinata! Ania na ang kape na makaayo sa lawa. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric uluyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and dairy creamer. Sa mga gibawala ng inubog kape, makainom na yun mo.
6: Ay, kalame siya kape oy.
5: Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973 Series of 2026.
8: Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini.
9: 4 months ako na siya ipainom og Yaki Vitamins niya. Plus po na nangyayaki po niya oil. Nakaroon niya basta ng taon. Nabustos na ng taon.
8: Yan ang Kidiaki Vitamins o Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga butika.

0: сексуальным.
1: Himsuga po sa imong anak, uy.
2: Sos, masakit tunpod na.
1: At ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus. Araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa tambal nga barato,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga bag-o,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga kompleto,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa paspas nga serbisyo,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa duulang maadtuan,
6: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
7: It's 8:52. Time Check is brought to you by Newzep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Share lang nako sa inyo, well, babies. Mag food trip bayon ta aming mga DJ sa night market at tungi aging simana. Mangaon, chika-chika, o good vibes lang. Apan pagmata nako atong adlawa, gisipon man hinuon ko og sige na og panghatsing. Maunggan Newzep Z Plus ko dayon. Atong una man good, gatuo ko nga, okay rani. Madala rani og tubig, dayon pahuway lang. Pero napansin nako nga, kung sagdan ra di ay mas mudugay na hinuon ang sipon. Kung dili patambalan, mudaghan ang virus sa atong lawas, muhinay atong resistensya ug pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon kahibaw nako. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, Newzep Z Plus Forte na dayon. Newzep Z Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Mauto ni gaana dayon akong pamati. Nakauban ako sa mong food trip. Wala na KJ moment. Maunang wow babies, ayaw huwata nga mas mulala pa ang sipon. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, pag Newzep Z Plus Forte dayon, para padayon ang kalipay. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc ay generic name ng Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas. Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
10: Kaibigan, hanap niyo ba ay mapagkakatiwalaan, mas madali at murang repair para sa mga cellphone, tablet, iPad at iba pang gadget?
11: Depend on the experts at Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories.
10: Mobile Specs, ang suki ng karamihan for LCD, touchscreen and battery replacements.
11: Trusted reprogramming, restoring, FRP removal and unlocking services with latest phone accessories and more.
10: Tandaan, basta repair with a low price guarantee para sa lahat ng cellphone brands and latest cellphone accessories. Mobile Specs.
11: Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories at number 332 at Chacoso Building beside SMA Traders sa Baile Street, Iligan.
10: Dial 228-1025 now or text 0916-5725-132.
11: Mobile Specs guarantees quality, safe and affordable repair services.

0: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427, o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
1: It's 8:56. Time check is brought to you by Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug Paragis Bilabila with Sodium Ascorbate. Kaysa Paragis Bilabila, di naka

Stay wild with Wild FM 103.1. 9 o'clock is our time right now. Alas 9 in punto na Wild Babies. At kayo pa rin na ay nakikinig. Ang nakikinig dito sa programang Hamoka sa Umaga, Musika at Chika. Kauban ninyo hang kadate karong buntaga. It's me, Maharu. Hello there mga Wild Babies, sa mga nag-tune in nga karon pagyudtawo nag-on sa ilahang mga radio or online streaming, maayong buntag kaninyo diha. Kung bisag asa ba mo karon gibutang ni Lord, mag-amping mo ha, kay nakulbaan ra ba ko. Ditaw oy, especially to our online streamers out there nga bahalag wala sila'y radio, maning kamot gyud tawon nga DJ. Asa man mi makapaminaw sa inyuha or sa imuha nga wala man mi radio sa amo ang balay. I worry no more because we got you always, huh? Anyway, Wild Babies, no, sa mga walay radio diha, dili mag-uol because we have our online streaming nga kanunay gud ni siya, Wild Babies, para kaninyong tanan. So, ang atuang available for online streaming is for Android users diha. You can download any of the following. Ah, morajuga klase ba? Any of the following: UMBN Radio, AM/FM/PH, Radio App, Simple Radio, or Radio PH. And sa to mga iOS users out there, you try to download all of it. It's try ninyo na, bitaw Wild Babies, no? As an iOS user myself, wow. You can download Radio Philippines kay Clear Kaayo ang Wild FM. 9:02 is our time right now, Wild Babies, alas 9:02 sa kabuntagon. And shout out ti ay sa to ang mga Wild Babies kaya nag-tune in karon sa syudad sa Iligan. Nga pirmig yun nga gabuto-buto ang Wild FM diya sa may Golden Store, diya sa may Palao area. Thank you so much po for listening. Sa itong mga Wild Babies diha nga ilahang plano nga manglaba karon, sige pang laban na mo kay lami kaayo ang init karon. Ug sa mga Wild Babies nato diha nga naay plano later part, pag uli nila sa ilahang mga panimalay or na ba sila'y gusto nga like pang buhaton, mag dinner ba with the family or siguro kay wala lang, gusto lang gid mo relax kay Monday karon hangdak kaayo. Daghan kaayog mga apasun nga trabaho or daghan ba kaayog mga plano for next week na dayo, no? Bago pagali na kaginhawa karong Monday, wa na. Diretso na dayo plano for next week. Ana gyud advance mag-isip. Need na natin while the babies ha, para dili daghan ang magkaburetsing ang tanan. Dapat kung pwede hanayon gyud ang tanan para safe gyud. Speaking of safe, Wild Babies, ha? Kailangan kita mag-safe permi para ma-save ka niya. Unsa daw? Mag-safety yun kanunay, Wild Babies. So, bisag asa mo mga to, mag-amping yun kanunay. We're bahala ba yun yun simple as mo ingon ka sa tawo nga. Pag-amping, ha? Sus! Kilig na kaayo na. Usay kilig, oy. Dili, oy. That person might feel special. Kay lisod po, nagunauna po ba yun kaniya nga mag-amping yun.

0: Mas qual por ti tão sexuais, não?
1: Arrugio!
2: It's 9:10. Time check is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This portion is brought to you by G-Detox Plus Herbal Capsule. Usaka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mopaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA. With registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas. Nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw. Ug G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pina kakusug.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Ang imong palalito na di na nimo angay pang problemahon. Kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihapsim huang budget kay basin magkuwang maring. Di na naangay pa nimong kabalakan. Kay sa Golden Star, General Merchandise and Supermarket na anadito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty product, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star.

0: grams ni Sandi sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Skit lang yun ayo akong kilid niya nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kuhawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Kahantog karo. Naayon ako. Bunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa sin. Tanakapin. Sabay na bispa.
2: Agi. Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, ikan bang
2: ko sa gym kahapon. Pag uli, masa pagin ko kulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ko na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan ha.
3: Dili oy.
2: Kung sama na.
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang resulta.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhod o sakit-sakit sa imong lawas. Paplay sa mga butika sa inyong lugar.
4: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
5: Ah, nag-crave kag tamis.
4: Don't worry.
5: Kay naanag yun sa Iligan City.
4: Ang Berry Box.
5: Berry Box.
4: Moist.
5: Delicious.
4: Freshly baked.
5: Every day.
4: From dedication cakes.
5: Creme brulee cakes.
4: To cake in a cup.
5: We have got it all.
4: Available in strawberry.
5: Ube.
4: Yema.
5: Chocolate.
4: And
5: coffee flavors.
4: Ang pinakalami nga cake sa syudad.
5: Pang masang presyo.
4: Pang sosyal.
5: Ang lasa.
4: Bisitahan.
5: Sa ground floor.
4: Of Documento Building.
5: Barangay Saray.
4: Mga Highway.
5: Iligan City.
4: Across City Hardware.
5: Check them on Facebook or Instagram.
4: Berry Box.
5: Iligan City.
4: Or call
5: 0905-204-9242.
4: Berry Box.
5: Cause every slice
4: worth the smile.
6: Berry Box. Oh, Berry Box. Come and see. A little slice of joy for you and me.
7: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
8: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
9: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
7: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
9: Ug eskwelahan nga dili basta-basta.
7: Offering complete education from kinder to graduate school.
9: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
7: A Catholic school where your child's future is secure.
10: See you, future.

0: Tore, tara doon muna.
1: Saglit, akit lang ako sa Tore para mas matamaan ko sila.
2: Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadali sa mga Tore na yan. Bawal ding tiradorin ang Tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
1: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
2: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGC.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Hihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Joel Largo Abriol Jr., Davy Kuot Abuton, Sean Michael Pauline Ajas, Sunny Boy Molarte Alistante Jr., Bin Laden Baloa Asi, Hamdani Kundayu Bakarat, Mohammad Akim Limpao Baguan, Abdulrahman Magumnang Bayaw, Rochelle Aima Ismarkahanap, Alnor Gandakali, Alsamin Duka Kamid, Mary Joy Tingang Canes, and Eddie Manlupig Caniete. Congratulations from the SPC Management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
6: Committed to excellence.
5: It's 9:29. Time check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. 9:33 is our timer now, Wild Babies. Alas 9:33 na sa buntag at nandito pa rin kayo. Kasi wala kayong choice eh. Hello there, Wild Babies. Kayo pa rin na nakikinig dito sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kauban ninyo ang kalit karong buntaga. It's me, Maru. Nga na magod insensitive na on. At nang klaro na kaayo through the actions, pero parang wala lang talaga. Bakit? Nga ka na murarag, gituyo ba na siya nga parang walang bahala na lang? Ay, nako. Anyway, Wilder Babies, that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang imong nailhan na Alaksan Extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Gusto mo lang extra? Yan yung gusto ko eh. Talagang may extra. Labi na sa mga panuhot sa panglawas, palihog lang. Gano'n kahagi panuhuta, no? Depende na siya kung sa inyong mga gipang buhat. Kaya hindi mag yun na malikayan nga. Mapamaulan na, labi na dili kaanad, wow, babies, no? Dili anad nga ka na example, magpasingot, mag-exercise, because it's your first time to do it. Of course, pamaulan jud ka, kaya dili bi anad imong lawas, ana. Pagkahuman, unsaon man na nato ubi kong inana o imni na daig Alaksan Extra para mawana. 9:35 is our time now, Wild Babies. Alas 9:35. O para po na ay magawsa na inyuhang mga sakit-sakit sa panglawas. O pamparelax po. O at ano man na, Wild Babies, no? Basta after gali mag-exercise, kaon na po. Para pang asa man ang exercise kung dili na po kamukaon o mga lami nga pagkaon, di ba? Ana rana, well baby, that's the cycle of life. Nga ka na, siguro ikaw kay discipline kay ka sa imuhang health journey. Oh, sige, ikaw bahala. Kung nakikicrave diag ice cream, dili sa ko kay nag-healthy living na ko karoon. Wa dili daw magpatintal yung pagkahuman kay wala din nagpakita nagkaon dito sa daplin. Ana lang. Yaka ng mga carbs nga, ay, pagkalami, mga carbonara, spaghetti, ay, garlic bread. No, apilan pag yung garlic bread na init kaayo, sarap naman. And well, of course, well, babies, no, speaking of those food gonna mention ako, oh, basta gali mga inato nga cravings, wild babies, mga carbonara, spaghetti, or bisag unsa ba na diha nga gusto ni mukanon nga pampas mang snack baka dira, or nabakay mga upcoming events together with your family and friends, oy, kabalo na gid mo kung unsa ang itsika ni Maharu. The one and only Hazer's Kitchen. Well, of course, Wild Babies, ang Hazer's Kitchen, permigyo ka ma-hashtag craving satisfied. Kaya naman, sa mga gusto nga mag-crave diha nga pampagawa sa ilahang mga panuhot, gikan pa singot, kaon dayon, order na dayon mo sa Hazer's Kitchen. Book your special occasions and events with Hazer's Kitchen. Kaya ang Hazer's Kitchen, Wild Babies, dili lang kaya na siya pang bongga-bongga gyud. Pwede gyud bahalag simple rigid kaayo nga kaon-kaon together with your loved ones. Kay budget-friendly gyud tawo ni ang Hazer's Kitchen. And don't forget, Wild Babies, you can place your orders at least 2 days ahead and they will deliver your yummy goodness right in front of your doorstep. And good thing, Wild Babies, para hassle-free na free delivery sila from Santa Filomena to Tuminubo areas. And if ever dili mo taga-dira or dili dira ang location sa inyo gusto nga ipa-deliver, don't worry, 50 pesos lang yung tawon ilanggi pa ngayo na delivery fee. And marami pong options sa kanilang mode of payment. You can send your payment via bank transfer, GCash, PayMaya, or cash on delivery. And to know more about their menu and services, Wild Babies, you can visit their Facebook account at Hazer's Kitchen, or kung gusto yun mo nga makakita yun sa pagluto, sige, go!
adto sa ilahang booking office while babies located na siya sa General Aguinaldo Street Extension, Palao after Villa Tuna beside a Wii Fit gym. Wala na gyud nagpalibak no, ang gym gyud ang kilid gyud siya sa gym, so alam mo na. Alam mo na kung anong gagawin. You can call them all the babies for your orders at 227-3040. Again, 227-3040, or you can text or call them at 0917-321-1946. Again, 0917-321-1946. Kaya naman, book your orders now. And of course, don't forget, that's Hayes' Kitchen. And once again, order now.

0: rock the rub bango bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dagan ka yung bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga nagita og herbal nga barato og epektibo nya sa ato mga butika og parmasya, makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulatag ang imong lawas mubigay. Panalip de kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika og parmasya sa inyong mga lugar.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Good news! Sa ML year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month.
13: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
14: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973 Series of 2026.
15: Ang

0: Virginia.
1: It's 9:49. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
2: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kugon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kugon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngayon mong mapalit, pangitaan lang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: That song was brought to you by NewZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Mas guwapo dyan ang music sa wild, no?
2: Awug yun!
1: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
1: Nga nang dugay man ang sipon, ma?
4: Kung naay sipon, muhi na yung immunity, maong dugay maulian. Pag NewZep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan to tulo kaadlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa!
1: Maayo ha, oy!
4: Basta NewZep Z Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NewZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong ania ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, Eyebright, Ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
0: It's 9:55.
7: Time check is brought to you by Celine Plus Sera. Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
8: Himsuga po sa imong anak, uy.
9: Sos, masakit pod na.
8: Ay! Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Kinasayo akong tiyan nga grabe katuduwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapag yun po nabihi. Kaya pagpagabli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
11: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: take on ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ma, the crave na sad biya ko og crispy fried chicken ay.
4: Ako sad ma, I want to eat lechon manok tapos lumpia and siomay.
5: Kahibaw na ko ninyo.
6: OMG!
7: OMG! Lechon Manok and Meat Shop, ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG, sa damakapalit sa masaligan, quality ug affordable meat products. Gikan sa whole dress chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, patikulon, tinai, ug ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG! Lechon Manok sa ilang new branch sa Maypalao at Mangsalan Bank. Ug tilawi ang juicy and oh so delicious lechon manok, dagko o crispy na fried chicken o lain pang produkto na fresh from the farm, pagkabarato and open pagit for credit. Sama sa ready-to-cook na longganisa, tusino, lumpia, siomay, o katsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG, lechon manok. Oh my goodness, salaki! Oh my goodness, sasara!
8: OMG! The best ka talaga, ma!
9: Siksik sa laki!
10: Sa presyong abot kaya!
11: Panalo sa lasa! Busog sa timpla!
12: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay! Pahinomdomgitan kay Atean? Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
16: Hero Brand Motorcycle Units.
15: Zoom 110, Punk 160R, o X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pagyod ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawa sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
17: It's 10 on the clock.

0: It's 10:20. Time Check is brought to you by
1: Celine Plus Sera. Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Himsuga po sa imong anak, uy.
3: Sos, masakitun po na.
2: Ay! Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus. Araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw.
9: Bisan kapoy na,
8: kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon,
9: ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
8: Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog
9: with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
0: It's 10:22. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
10: Sed Celebrity Beauty Soap.
11: Sed Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sed Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
13: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Ngayon ang pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalala.

0: babae, mag-Sed Celebrity Beauty Soap na. Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
1: Ania na ang kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina. Magatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon. Blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyo ng katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila. Ug katul-katul sa mga pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Permeng kapangihi. Ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
2: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga daghan ra batag anak. Nya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
4: Aso, Sterling. Wa di ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadagko og mas gipalami ang timpla?
3: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
4: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok. Nagrebrand na sila. Gipadagko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
3: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Mano. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
5: Okay, laki! Okay, sarap! OMG Lechon Mano!
6: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw maliwalaa ang balik-balik na pagkalipong. Kung mapasagdan, maka

Vertecure Capsule na! Vertecure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertecure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Maayong hapon kininyong tanan mga wild babies. Ania na ang resulta sa PCSO-STL as of 10:30 in the morning. Alas 10:30 sa kabuntagon wild babies. Ania na, preskong presko po. So isulat na dira sa inyong mga notebook or mga papel at ready na po tayo, wild babies, for Llano del Sur and Llano del Norte, including Iligan City. Once again, Llano del Norte and Llano del Sur and Llano del Norte, including Iligan City. In exact order po tayo, mga wild babies, for Llano del Sur, 3, 5, 4. Again, for Llano del Sur, in exact order, 3, 5, 4. And Llano del Norte, including Iligan City, in exact order, 4-5-9. Once again, 4-5-9 in exact order. 10:36 is our time right now, wild babies, and stay tuned lang, only here on 103.1 Wild FM.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan, apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Gikapoy ka ba?
5: Mag-Aerovit Capsule na!
4: Stress ka ba?
5: Mag-Aerovit Capsule na!
4: Kulang ka ba sa tulog?
5: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
4: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao.
5: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
6: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: It's 10:37. Time Check is brought to you by
8: Good News! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
9: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
10: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.
11: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus. With double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3. Nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.

0: That song was brought to you by Celine Plus Syrup.
1: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Let's go put you the music sa wild, no?
3: Awug yun!
4: Himsuga po sa imong anak, uy.
5: Sos, masakitun po no.
4: At ang bata nga himsug tan-awon, mahimugi hapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus. Araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Set health testimonies. Health testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
9: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo ko til. Maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko. Mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Sed Panyawan with magusin. Dadlan og mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon ng Gunoy, Davao del Sur, 40.
10: It's 10:48. Time check is brought to you by NewZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Nauliyan na ka, ma?
12: Wala pa.
11: Nauliyan na ka, ma?
12: Wala pa.
11: Nauliyan na ka, ma?
12: Wala pa.
11: Nga nang dugay man ang sipon na, ma?
13: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag NewZep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
11: Naulian na ka, ma?
12: Gahapon pa!
11: Maayo ha, uy!
13: Basta NewZep Z Plus Forte, karon na ay zinc.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NewZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

right, baby. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Maayong buntag ka ninyo, Wild Babes. Kindly check your time right now. Alas 3:56 na. It's 10:56 in the morning. At kasama niyo pa rin ako. Alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kaubanin niyo ang kadate karong buntaga. It's me, Maharud. At 3 minuto na lang po at magpapaalam na po ako. Sige lang. Okay na, Wild Babes. I will be back tomorrow. At before that, Wild Babes, pansin niyo ba, napaka-init talaga ng panahon ngayon. Kasi nga, it's summertime, Wild Babes. And of course, sa kainit. Diligid mali ka yan, Wild Babes, no? Nga ka nang gusto yun ta, nga ka nang mga eko, pwede lang yun nga. Diligid, I mean, sa daw? Nalibog ko sa kata. No, well, babies, no, din medyo malikayan ang init. Kay panahon ba yan na siya? Muna ikaw, dapat protektado ka, Wild Babies. No, labi na ka ng inita, nga din mag-makeup ka, dayon ang kainit, din sington, dayon kawa na. Nakabalo biya ito, Wild Babies, ang makeup kay chemicals biya na siya. Chemicals, mga ginagmadili lang po kay siya harsh chemicals para sa ato ang skin. But still, it's somewhat foreign object. Kasi foreign object, oy. Naka lang dili siya natural sa ato ang skin, Wild Babies. Munang Wild Babies, so dili gin malikayan ka ng tungod ana mga bungang singot. Magkatol-katol na dayon ang panglawas. No, nga kanya pagkahuman kay nanadayo yung mga bugas-bugas bisag asa na ibisa sa naung lang naabot na si buok lawas na naunsa na. And of course, Wild Babies, sa tanan bayag yung manggawas kaya nagid na siya siguro something wrong sulod sa ato ang panglawas. One of Wild Babies na ay i-recommend nga helpful si Maharuth kaninyo, Wild Babies. Nausa ni siya nga makapatabang sa inyuha para mabawasan ang mga toxins sa inyong lawas para po na mabawasan ang inyuha mga bugas. Nge! Nga nabamoy mga bugas-bugas nga dili maayo, Wild Babies. Nung balik-balik yung tawon ang skin allergy. Muna mapag-blood detox na, Wild Babies. Pag DTX 500 na. Kaya ang DTX 500, Wild Babies, monis siya ang isa po nga makapatabang o cleansing sa imuhang dugo. Tungod kay puno manggod siya sa antioxidant, nga dunay labing taas, nga ORAC value, nga pangontra sa epekto sa sun, radiation, oxidation, toxins, allergens, ug uban pa. Munang ayaw na pagdugay pa, Wild Babies, mag DTX 500 na dayon. And good thing kay mapalit ra yung tawo ni siya sa mga butika nga duol sa inyuhang lugar or dili ba kahadali sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center Incorporated. Kung naba mo'y dugang pangutana, Wild Babies, before mamutumar sa DTX 500, ayaw kaguol kay pwede kaayong mga mag-ask o questions sa ilang official text line 09-25-501-5065. Once again, 09-25-501-5065. Kay gusto ba yun ko, Wild Babies, nga kung pwede hun yun, mag-clear skin yun ang tanan, no? It's 11 o'clock, Wild Babies, alas 11 em punto na yun at magpapaalam na si Maharuth. You can catch me again tomorrow, Wild Babies, alas 8, same time lang gihapon ta. Oo, nga nung mubalhin pa man. Alas 8, padulong sa alas 11. Same program lang po, of course. Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Stay tuned, nagihapon mo ha, kay daghan pagkaayo o mga guwapo ng music sa Wild. It's 11 o'clock, Wild Babies, and thank you, daghang salamat sa pagpamina. Once again, ako kini, ang inyuhang kadate, karong buntaga. Aha! Okay, it's me, Maharuth, alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Only here on your number one radio station in Iligan City, it's 103.1 Wild FM. And the beat goes on.

0: Mas qual foi que deu Mystic Wild, né?
1: Hello there, world babies. Maayong buntag once again. Kindly check your time right now. Well, time it's already 11:04, alas 11:04 na sa buntag. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imong nailhan na Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon humba adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubo sa sugar levels.

0: Virginia.
1: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
2: Kaliyak ko tin, kagat malalag, sa Golden Sword, one mahon, humbag mahon, hindi at tutunan na pitbat, pagpalitong, Yaki, matang kapat, pagkahurap ako, namuna po siya.
1: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo.

Hunger Blocker Formulation, Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina, makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisodong katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katulkatul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pirning kapangihi ang kapangihi.

0: mga lugar.
1: Ang ganda ng Sarangola ko. Doon tayo sa May Tore. Mahangin daw kasi doon.
0: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng Sarangola malapit sa Tore?
2: Bakit naman?
0: Kasi kapag dumikit ang Sarangola sa Tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
1: Naku! Nakakatakot naman yun.
2: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
0: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyudsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, Series of 2026.
8: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyabana, luya, bawang, sin, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
9: Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: It's 11:24.

Kumusta man ang dughan nga daghan ang panahon nga mathatagan makaangkon sa gugmang kanapitong ikaw ang iyahang pabut-on kay pinangga lagi daw ha. Problema na ron ahata mga on ikaw lang. O sa'yo mo gusto ka unon, bisag unsa lang. Ang ending gaaway na. Huwag na ginirin. Oo. Anami na mga tao nga pag mahigugma ka, pag mupalangga ka, kanang ganahan dyan ka nga sundo ni mo ang unsay gusto niya. Di ba? O, ahamata, unya, ikaw lang bahala. Sa'y lami ni mong, o sa'y mong gusto, sa'y mong cravings karon, ikaw good, na? Ganahan ko, ana. Ako imong cravings? Yay! O, muna mga iksoon, lisod sabto ng mga babae, pero tama man sila. Sila ang laging tama. Hey, shout out sa mga swerte diha nga kanabitaong malipayo ng ilahang love life. Swerte ka kung nasa tamang tao ka. Swerte ka kung nasa taong mapagmahal ka. Swerte ka if nasa tao na kanabitaong thoughtful. Daghangipon. Thoughtful. O kanabitaong taong kanang naagay pakabana sa imuhang murag di siya ganahan maglihok-lihok kung di ka ka-update. Kumbaga, from time to time, magumusta ko sa imong kuan diha. Nag-snack-snack ka? Oo, sa imong kulang diha. Ay, sus, klam yan, oy. Kung na kay kwarta diha. Ako po, diri. Bitaw mga igsoon, adlaw ng Lunes karon, May na po. May iba na siya. Ay, po. May 4, 2026, kaibigan. Paspas ka, you know, kahapon ka mo pa, karon di ina. Atong sawaan ang inyuhang programa, mga igsoon, nga pangpagana, no? Ang programang Kalami! Maniudto with Jack Ringo. Ang inyuhang lamian nga DJ, makisalo-salo sa inyuhang ipang on-on niya karon nga mga isda ang astang labasa. Makigsalo-salo sa inyuhang utan diha karon nga inyuhang gitunuan, lamian na oing. Oo, makigsalo-salo sa inyong hotdog dihang giipit sa inyong balunan. Na, lami kay na ay. Nabitawang piniritong gilubong ni mo si mohang balunan ganihang buntag. Niya pag-open ni mo karong udto, kinag-brown-brown na ang rice nga puti. Na, lami kay na. No, sa mga aong na ta or mag-chika sa ta? Ah, mas lami ang ilahang paniudto karon kay naasalay food, naasalay mga party tray, gikan sa... Hala, Hazer's Kitchen, Manday na, oing. Kalami gud sa inyuhang paniud to pag naka-Hazer's Kitchen. May it be your daily cravings or bakaha na amoy special nga mga kanang celebration, no? Bunyag bakaha, naabay wedding, naabay anniversary, or store blessing, or house blessing. O, i-order ang inyuhang food sa Hazer's Kitchen para hassle-free ang inyuhang celebration, ang inyuhang preparation, mga igsoon. Tawagi lang si Ma'am Hazel, siyang landline 227-3040 or siyang mobile 0917-321-1946. Or liilia ang ilahang Facebook, Hazer's Kitchen Catering Services. Ang ilabakahang website, ang www.hazeriskitchen.com para makapabook mo sa inyuhang order days ahead po, ha? Unya ang payment, pwede na COD, pwede na mo mag-bank transfer kay kanang nindot ang transaction hassle-free with Hazer's Kitchen. Salamat kayo once again people na di mga buutan atong mga ligon nga mga kanang tuhod nga nagtindog nga nagsugay sa lami nga sudan diha. Oo, sa may lami din giluto karon patilawan mi dinhi. Dol ra kay ta. Well, speaking of dol mga igsoon, kini po dol ra po din sa atong mga kaigsuonan karon nga nagtapis na silang tuwalya. Kay maligo na padulong nga. Walang kalaw sa banyo kay nagsige pa mag-TikTok diya sa purtahan dapit. Kasi paglantaw diya sa mga update sa Facebook o TikTok.

0: Ligo na kao, ligo na kao. Kay may pang baboy, ping-ping pang sampot. Uy, kaligo yung taon mo kadaadlaw. Dapat ang atuang sabon mga igsoon. Ang sabon nga kayang limpyuhon ang atuang panglawas gamit ang mga igsoon. Alang sa mga taong gapangita o Kojic nga sabon na atay Celebrity Plus na Kojic Soap ang igsoon. Cargado goat's milk, olive oil, napod siya'y kojic acid and papaya extracts plus ang vitamin E nga mahatag yun sa ato ang glowing skin. Limpyo nga pamanit o dili baho ang atong singot. Diba? Unya, dapat po mga isuon, kung inyuhang sabon, gaalaga sa inyuhang skin, ang inyuhang mga food po, make sure po nga kanang namoy prutas, namoy gulay, kaya para kanang complete ang ato ang kahimsog, ha? Di lang sa gawas, appeal sa atong sulod. Naputay, by the way, Celebrity Beauty Soap. Parehong hinimo sa said marketing tatak magaling. Available diya sa may AGR Pharmacy o sa mga suking butika. O pag-ask mo diya, ano, papangutana mo, kaya mo maligo mga igsoon. Kung naamo siya dadha, pero nakatawil na mo, ano mo, antog pharmacy. Pag-ili siguro na. Again, Celebrity Plus Kojic Soap and Celebrity Beauty Soap. Para sa adlaw-adlaw ni mong pagsabon ni ini younger looking na ka kutis celebrity pa. Uy, napakindunga ng mga pahimang, no, by the way. Kini, atong i-remind ang mga nanay o mga tatay sa tuwang panimalay kung nakainom na ba sila hang food supplement. Hala, basig nalimot ka di hanay, ha? Habuan ang imuhang mga gipang tuck-in di hanay. Ang imuhang butanganan, si imuhang mga maintenance, ay kalimot apil gininay, kada adlaw, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Para himsog ang ato ang panglawas nay. No, labi na sa mga taong may kanang giantos ng mga balatian, diabetes, hypertension, taas ang blood cholesterol, no? Limtanon, lisod matulog, kanang mga balatian usahay nga makapaluyas tong kalawasan na i-maintain pag-inom ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang sangkap nini na yung mga B vitamins, B1, B6, B12, napod ni Makabuhay, na yung vitamin C, serpentina, turmeric, ug daghan panay. Mga herbal pa yun na. So di ka mahadlok kay organic ang mga sangkap nini para sa atong adlaw-adlaw nga proteksyon. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang atong adlaw-adlaw po nga food supplement, ha? Papalit na to diya sa mga suking butika. By the way, sa mga ganais pong magpabati, bati, ano ko din eh. Okay, text ko ninyo. Ito ang text line. Nara-nara, isave sa inyo mga cellphone. 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419.
1: Let's go put you the music away.

G, Crispy Fried Chicken Stores at Mulave Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag Zamboanga del Sur Public Market, Palao Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Luol sa Hafalina Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose at Bang sa Aning Liampo House. OMG, Crispy Fried Chicken. OMG, sa pagkabarato. OMG, sa pagkadako. OMG, sa pagkalami. OMG!

0: This portion is brought to you by Shiritox Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Wag danga ang mga toxin sa imong lawas. Nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og Shiritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Ang imong palaliton, di na nimo angay pang problemahon. Kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap sa imong budget kay basin magkuwang maring. Di na naangay pa nimong kabalak-an. Kay sa Golden Star, General Merchandise and Supermarket, naa na dito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen, utensils, towels, curtains, beauty products, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palaliton. Liton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Nahimutang sa Quezon Avenue, Iligan.
4: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
0: It's 11:42. Time Check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Brand Motorcycle Units, Zoom 110, Punk 160R, og X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, og pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Og paspas pagyud ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Visita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito. Basta.

0: Hoffentlich hat er mir sie gewollt, ne?
1: Auch Union!
2: Kailangan magsangla pero nag-aalinlangan sa mataas na interest rate? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Pawn Shop. Alam nyo ba? Napakababa ng interest rates dito. 1% lang pag tinubos ang sinangla within 11 days. Mataas pa ang appraisal rate at automated ang system, kaya walang mali sa kwenta. At eto pa, may text reminders pa before your due date. O, di ba? Iwas penalties. Kaya pagdating sa sanglaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na. Homestar Hardware. Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111 o tawag sa landline 222-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.
4: Sa tambal nga barato,
5: Rojan Pharmacy ta.
4: Sa tambal nga bag-o,
5: Rojan Pharmacy ta.
4: Sa tambal nga kompleto,
5: Rojan Pharmacy ta.
4: Sa paspas nga serbisyo,
5: Rojan Pharmacy ta.
4: Sa duulang maadtuan,
5: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan meron. Rojan Pharmacy, pirmi barato sa una pa hantud karon.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado ng pagkaon. Updown sang exercise. Kaghatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado ng pagkaon. Updown sang exercise. Kaghatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello Wild Babas, oras na to karon 11:54 scout tuhon. Reminder lang karong panahon na Wild Babas, kinahanglan nga ligo ng atuang resistensya. Di nato makita ang sakit pero pwede nato nga paligunon daan ang atuang kalawasan. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule na ay 12 natural ingredients nga makatabang batok free radicals ug makatabang sa immune defense, makatabang as anti-aging, cellular repair ug overall wellness sa atong kadaghanan para sa lolo, lola, mamagpapa o bisan kinsa ganahan nga lingko ng panglawas kanunay, inom na sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. 2 to 3 capsules adlaw-adlaw ayaw na pagduha-duha. Dragon Fruit Gold, natural nga pagpanalipod sa atong kalawasan.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makaha tagkahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede regdi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
5: Ah, nag-crave kag tamis.
4: Don't worry.
5: Kay naa na gyud sa Iligan City.
4: Ang Berry Box.
5: Berry Box.
4: Moist.
5: Delicious.
4: Freshly baked.
5: Every day.
4: From dedication cakes.
5: Cream brulee cakes.
4: To cake in a cup.
5: We've got it all.
4: Available
5: in strawberry.
4: Ube.
5: Yema.
4: Chocolate.
5: And
4: coffee flavors.
5: Ang pinakalami nga cake sa syudad.
4: Pang masang presyo.
5: Pang sosyal.
4: Ang lasa.
5: Bisitahan.
4: Sa ground floor
5: of Documento Building.
4: Barangay Saray.
5: Ilang Highway.
4: Iligan City.
5: Across City Hardware.
4: Check them on Facebook
5: or Instagram.
4: Berry Box Iligan City.
5: Or call 0905-204-9242.
4: Berry Box.
5: Cause every slice
4: worth the smile.
6: Berry Box.

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Alright, 12:01 na po ng tanghali. Get wild, stay wild with 103.1 Wild, Wild, Wild, Wild, Wild, Wild, Wild, Wild, FM. Ayan, hinaot yung nakapaniod to ng mga dilayla ng tahanan di Hageron. Nga giandama ni Samson. Ni Samsung, ni Apple. Uy, kumusta mga to ang mga trabahante diha karon sa ilahang trabahuan? Inaut nga mulugar yun ha kanang naagi time nga maniudto ta. Ayaw nang gaapas trabahuon. Unya-unya pang alas tres ang paniudto di ginamayo parikoy. Dapat pag alas 11, pagka alas 12, kaon gina yun. Magkaon, relax gamay para dili mag-overheat ang atuang kalawasan. Unaan pas kainits panahon, ginimayo dapat paspas puntag tubig mga igsoon. Tubig, dili soft drinks ha. Sorry, kay tempting ra ba kayo ni bitong soft drinks? Nang ga-ice-ice nga, tsh! Nga taas imuhang blood sugar. Sige lang, kung anong washingan ng tubig, kanayabag na. Giklaro pero sa mga doktor ha, nga bahala pag mingon mo nga imong sundan o pila ka basong tubig, kutob sa mga nutrients nga naa na imong ginainom, hutdo nag-absorb sa imong lawas. O bahala pag usa ka basong or duwa ka basong lima ka basong tubig imong i-follow kaya para i-washing. Di gyapon ka ang sugar, hutdo gyapon na sa imong lawas. Ang resulta, okay ba, una ka ha? Ay ang huwata mga igsoon nga mo taas ang ito ang blood sugar level. No, karami ta mga pagkaon po nga kargadong mga taba-taba. Maruwi lang ni kayo. Taas to ang blood cholesterol na. Unsaon na lang, no? Diabetes, hypertension na. Ay kita na ha? Labi na sa mga tao nga taas ng atong pangidaron mga igsoon. Likaya na to ang sobra. Apan kung ikaw na ay diabetes, unya ganahan ka mag-coffee, kay ganahan ka nga mainitan ang imuang tiyan. Ay kadlok mga igsoon, kinaay coffee ang EXL. Ang EXL nga 17-in-1 coffee nga mga sangkap, purong herbal mga igsoon. Kani siya ay native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, ganoderma, mangustin, at marami pang iba mga igsoon nga ang tumong niini i-regulate ang atoang blood pressure, ang atoang blood cholesterol level mga igsoon para di ta mag-antos, di ta magluya ang atoang kalawasan. Sama sa kanindot pod sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ipares na lang ni mga igsoon. Kung ay capsule ang EXL, napoy coffee. So, if magpalit mo, i-pair mga igsoon para atong maangko ng optimum health and wellness. Ang tumong mga igsoon sa EXL Life and Herbs Nutraceutical is atong mapuy-an, no, atong ma-live on ang ilahang linya ng excellent health, excel in life. Di man pwede nga taas nagpangandoy, daghan tag gusto pero atong kalawasan luya, di man takalihok mga igsoon. Dapat linko ng panglawas, protektado ato ang kalawasan and naka-boost ang atuang immune system. So pag inom ang igsoon sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, adlaw-adlaw, apil na pod si Muhang Coffee ang EXL nga 17-in-1 coffee. Lami po ning ilahang coffee mga igsoon, ang lasa kapeng-kape, no? Isa sa mga sangkap nini ang native purple corn nga kargado og antioxidant properties. Di ta ma-stress, gaan ang atong pamati, lami ang atong pagtulog. Salamat kayo EXL Life and Herbs Nutraceutical. By the way, shout out sa mga taga DJ Mart nga Wild FM kanunay. Taga Kepti Commercial pod, salamat kayo ha. Kani bitaw mga tindahan nga atong masudlanon nya naka Wild FM murag di taganahan mo gawas. Thank you mga ma'am and sir, mga staff, mga sales lady, mga sales person sa mga lain-lain nga mga tindahan nga nahimong background ang music sa Wild FM diya sa may Emilia Supermart pod ay utro po ng Wild FM. Thank you mga ma'am sir, kiss ko bi mama. Kiss ko kuya guard mama. Sige, abante na sunahan mga Ikson. 12:06 na po ng tanghali. Kalami, maniud to with Jack Ringo.
3: Let's go put you the music so wild, no?
4: Aog yun!
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka direkta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Good News Iliganons. Anian na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors. Ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, anian na. Nagatanyag sila og cash og easy installment plans. Nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts. Plus mga freebies. Sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain og Plate Number Holder. Plus, ang atong shop service, adunay mga highly trained nga mga mekaniko. Anaan imutang sa bagong niining address sa National Highway Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Dong, pagpalit na dog litson manok, katong nga lang. Unya, kanang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para pa ni hapon.
3: Okay, tay.
2: Dong, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
3: Unsa man taon katay na half ramen na didto kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
2: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa og lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa OMG Lechon Manok.
4: Okay laki. Okay sarap.
5: It's 12:11. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
6: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawalan lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Sed

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Darling, lami kaayong ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga, naghan ra ba tag-ana? Ya, mahal na ra ba ang lechon manok karon?
2: Aso, Sterling, wali ka nahibaw nga naanay lechon manok karon nga gipadagko og mas gipalami ang timpla?
1: Uy, mauba, darling? Unsa man na?
2: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok. Nagrebrand na sila. Gipadagko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
1: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Manok. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
3: Okay, laki, okay, sarap, OMG Lechon Manok.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Kaibigan, hanap niyo ba ay mapagkakatiwalaan, mas madali at murang repair para sa mga cellphone, tablet, iPad at iba pang gadget?
5: Depend on the experts at Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories.
4: Mobile Specs, ang suki ng karamihan for LCD, touchscreen and battery replacements.
5: Trusted reprogramming, restoring, FRP removal and unlocking services with latest phone accessories and more.
4: Tandaan, basta repair with a low price. Price guarantee para sa lahat ng cellphone brands and latest cellphone accessories. Mobile Specs.
5: Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories at number 332 at Chacoso Building beside SMA Traders sa Baile Street, Iligan.
4: Dial 228-1025 now or text 0916-5725-132.
5: Mobile Specs guarantees quality, safe and affordable repair services.
6: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: It's 12:25. Time check is brought to you by Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Og Paragis Bilabila with sodium ascorbate. Kaysa Paragis Bilabila, di naka

0: That song was brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Mas guwapo siya ang music sa wild, no?
2: Aog yun!
3: Wild FM! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dagan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba adobo ka kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tell me.

0: Atik. Eh, bye, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, iBiogesic!
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello and good afternoon, Wild Pibes. Oras na to karon 12:35. Alas 12:35 na skautuhon. Wild Pibes, kung dali ka makalimot or kulang sa focus, suway ang Dragon Fruit Gold. Anay gotocola and ashwagandha makatabang sa nerve health, mental focus and stress management. Maayo kini para sa mga elders o sa mga busy sa work. Dragon Fruit Gold, natural nga suporta sa utok o sa atong lawas. Dragon Fruit Gold, klaro ang una-huna, ligon ang kalawasan.
5: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Go na Dragon Fruit Go.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: Samsung sa nerves.
1: Huwag sa adlaw-adlaw na trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat. Makaayos sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Makapaligon sa resistensya batok sa stress. Huwag makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng

0: 4J Sports Activewear at Tita Ferris Building beside Guy Sanumol Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Dragon Fruit Go! Gipak Husgan Dragon Fruit Go!
4: Ubay-ubay ang mga sagol at ikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Go! 12-in-1 capsule Dragon Fruit Extract Powder Aswaganda Barley Malunggay Insulin Mangosteen Turmeric Goto Cola Garlic Beetroot Extract Powder Gabon Extract Powder Dragon Fruit Go! Makatabang sa may daghang palatian Dragon Fruit Go! Dili lalim kung aduna ka ay gihambin ng mga balatian ayaw pagpasaka para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go!
3: Dragon Fruit Go! Pure energy.
5: It's 12:56.
6: Time Check is brought to you by Southern Cablevision Incorporated. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Avail now. You can contact them at 223-0576 or 221-4917.

You are keeping it the right track. 103.1 Wild FM. Get wild. Stay wild with us. Kalau mi imani utu with Jack Ringo ang inyuhang lamian ng DJ. My special hellos and highs. Ako'y shout out ang nag-prenup today. A morning couple for this month's wedding. Coming soon. Shout out sa N&M Creation, Sir Nico and Sir Mark. And happy wild afternoon sa inyo dyan, ma'am and sir. Of course, ang mga couple, si Chance and Meth. Good afternoon to the team, to Sir Ashley Abayan, to MC King, to ma'am Melody, Jam, and the rest of the people involved sa activity nila today. Nag-prenup shoot sila gikan sa usaka lugar, paingon sa lain ng lugar, and they're listening, they're locked into us, 103.1 Wild FM. Thank you, Sir Nico. Again, N&M Creations, good afternoon. And sa lahat ng mga wedding suppliers nato ang maminaw sa Wild FM, hello. And shout out as well kang Dr. Bado. Dr. Lotus Bado, good afternoon, Doc. Maayong hapon. Mga health experts nga maminaw sila hang car samtang ga-drive padulong sila hang clinic kang doctor Dumato pod nga minaw pod sa Wild FM DI. Salamat kayo ha. People of New Panay, Esperanza, Sultan Kudarat, mga followers ni Sugar Dolly diyan na minaw karon. Yeah, hello to you, kang Sir Ruel and kang Ma'am Irene Hinong Bugador. Again, of New Panay, Esperanza, Sultan Kudarat. Hello! Salamat ka ay ni mga lagyo na to ang mga listener na online silang nakikinig and they get to enjoy the music 24/7. Sa mga nais pong makinig sa amin online, yes po, may online streaming tayo kahit wala kayong radyo sa bahay. As long as may connection kayo, may cellphone kayo, you may download po ang libreng app sa inyong mga Play Store for both iOS and Android users. Please download sa mga Android UMBN Radio. Pwede po sa AM/FM/PH, Simple Radio. Coming ng TuneIn, ako nang ginapa-fix no ang ato ang streaming anang app. And of course, Radio Philippines, okay? And then search Wild FM Iligan and enjoy better music online 24/7. Ay mo kalimot, before ko mag-bye-bye, ang ito ang maintenance, mga nanay, mga tatay, nga mga limtanon. Ayaw kalimtinay, isuksok niya daan si Mohang Kordisonay or si Mohang Butanganan o mga food supplement. No, labi na sa mga taong naglibog unsa may tamang food supplement ang haom sa ilahang kondisyon karong panahon. Mga igsoon, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Again, gipanghambog yun ni nato ang sangkap ni ini mga purong herbal. In fact, ginagamit na sa traditional nga pagpanambal. Kaniadto pa kayo, no? And naano siya'y makabuhay, na'y serpentina, na'y mangustin, unsa pa, naano siya'y neem guyabano. So, ang sangkap, mga igsoon, ang tumong nini is liguno ng inyuhang panglawas. Labi na sa mga tao, bitaw nga rin mga gipang bit-bitiha ng mga balatian, ngayon sa hindi nagranan muli ho. Kay again, nagkakalipong na. Wa na'y kusog ang mga tuhod. Ubanin sa proper diet and exercise ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule for only 20 pesos. Paintiragin mga igsoon, maangko na nato ang ligon nga panglawas. Be part po of the growing community na pinahahalagahan ng kalusugan at wellness. You may search EXL Makabuhay Plus on Facebook, napod sa TikTok, sa Instagram, Shopee, and Lazada. Oo na po tayo coffee, ani. Yes, katong gimension ginihang EXL nga 17-in-1 coffee, mga igsoon, nga kargado og native purple corn, no? Kaya mga antioxidant properties, mga igsoon, ang coffee nga lami sa atong panlasa.
ang coffee nga pangpainit sa imong tiyan, pangpaligon sa imong kalawasan. That's EXL 17-in-1 coffee para healthy tayo every day. Yun. Sige, so magbye-bye na ko ha. Magpadayon ang music ng mga lami ug mga nindot. Up next, ang inyong favorite na mga hugot mula sa ating hugot babe, Sugar Dolly, sa programang Emotions Going Wild. Catch me again, ug manapunta. Jack Ringo, ang inyong lamian nga DJ. Remember, kaibigan, Carpe Diem. Seize the day. At dinako.

0: Ascoltă ce de music să vezi, nu?
1: Au ochiul!
2: It's 1:09. Time check is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime and anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime and anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
8: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
9: Eskwilahan nga naa sa sentro sa syudad.
10: Eskwilahan nga klaro ang kaugmaon.
9: Og eskwilahan nga dili basta-basta.
11: Offering complete education from kinder to graduate school.
12: Enroll now for as low as 1,000 down payment.
13: A Catholic school where your child's future is secure.
14: See you, future Michael.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo ka direkta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kamis na ang panit og nawala na ang katol-katol sa panit sa anak ni Myrna Lanceso nga si Hanilet taga Cagayan de Oro City kay iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap.
20: Sada gidang Yaki Soap umans gud niya pag antosad to. Akong gisabunan sa Yaki Soap hamis na kastanan dayon wala na siya allergy.
19: Ang Yaki Baby Soap mapalit sa mga butika.
2: It's 1:11. Time check is brought to you by Palawan Express.
21: May pagkakailangan? Palaparaan sa Palawan Express. Pero padala. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
22: Luis Manzano po. Bakit pala?

0: Emotions going wild.
1: Wild FM. Emotions going wild. Wild
2: FM. Kabantay ba mo while babies? Kung naagali isang agisipon sa office, sunod-sunod na dayon mo matakdan. Nahitabo na na diri sa station. Among isa ka kauban, siyug pang hatsing o gisipon. Mauto, pagkataod-taod, ako na sa dayon. So, nag-use up Z-Plus ko dayon. Atong una man god, ang ginabuhat ra nako, ipahuway ra ni, dayon inom tubig. Pero napansin nako, mas mudugay man hinuon akong sipon. Kay kung pasagdan ra di ay nato, mas mudaghan ang virus sa atong lawas. Mas muhinay atong resistensya ug pwede pagyud mo takod sa lain. Maunang karon, sa sugod pa lang sa sinyal sa sipon, NewZep Z Plus Forte dayon. NewZep Z Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na gyud nako napadugayon pa ang sipon. Ug mas kampante ko makabalik na dayon sa trabaho o makabonding sa pamilya. Timan iwal babies, sa unang senyales pa lang sa sipon, NewZep Z Plus Forte dayon. Tambali ang sipon para mas mabilis ang ginhawa. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc ay generic name ng NewZep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag daon sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon ubdan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag daon sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon ubdan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX X500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iliga. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iliga. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
5: Hero Brand Motorcycle Units.
4: Zoom 110, Punk 160R, o X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw o kabalaka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisitaha sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
1: It's 1:25. Time check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag Sed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Sed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
8: Di naman. Mas mabilis kasi dito. Pag dito tayo dadaan.
9: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
6: Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney niyo sa ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong imate. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Kuhantog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
11: Do you want to be an agent of change? Be a Catalyst Reviewee now. The Catalyst Professional Tutorial and Review Center.
12: The Catalyst Pro Tutorial and Review Center.
11: Now accepts enrollees for our top quality licensure exam review on LAT, Criminology, Civil Service, Napolco, Nursing, Social Worker, NMAT, Midwifery, IELTS, and NCLEX. With college entrance exam and elementary and high school tutorial. Be equipped with up-to-date board exam topics, through live and fun lectures for as low as 500 pesos. 500 pesos. Hurry, grab this limited offer. Only at CPTRC, the Catalyst Pro Tutorial and Review Center. Enrollment is going on daily. Enroll as early as now and avail our Early Bird Promo. Early Bird Promo. Plus a lot of freebies to enjoy. For more information, visit us in Pagadian, 3rd floor, NJS Building, in front of Mindanao Glass Aluminum, or top of Salon de Alfonso, near BE Mall, Binigno, Aquino Street, Gatas District. In Marandi, 2nd floor, Magenta Building, in front of Honda Desmart, Maranding, Lala, Nanao del Norte, and Iligan. Room 320 of Avalos Building, south of Main Jollibee, General Aguinaldo Street. The Catalyst Pro Tutorial and Review Center, where your future begins.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Oh yeah!
15: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
13: Hard Max.
15: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
13: Mag-hard mama. Extreme na.
11: It's 1:29.

0: ato ang Dawaton with all of our heart. Anyway, while the babies, speaking of Dawaton, kung namangit ay dapat Dawaton, kana mismong panglawas nga likay sa mga balatian. Munang natay EXL, Makabuhay Plus Dietary Capsule, Dawata po ninyo, while babies, ang nindot jud kayong information, gikan sa EXL, Makabuhay Plus Dietary Capsule. For only 20 pesos, protektado ka na, tipid pa. No need na tamo pa itong lain-lain ng food supplement, kay gihiusa na gidiritanan, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Mabibili po natin yan sa ating mga suking butika at laging tandaan na may buhay sa makabuhay. By the way, shout out na ito ng itong mga suking jeepney driver, truck driver, o guban pa mga rider diha, nagpaminaw sa Wild FM, nga affected yun kayo tas pagtaas sa presyo sa gasolina, pero padayon lang gihapon sa pagnaning for our family, and padayon good po niya nga itong mga kalalakihan sa ilahang role, you know, isip lalaki sa ilang panimalay, sabot na ilang role po kang Mrs. Mister, I know nga familiar kita ning linya nga happy wife, happy life, manong dapat ma-maintain yun na siya o magkapita nining coffee para sa inyong mga kalalakihan na tay Hard Max Extreme Coffee Mix, ang astig na kape, makapaboost sa sexual energy, makapababa sa mga hubag-hubag sa lawas, mutabang sa pag-control sa blood sugar, makapababa sa high blood pressure, makapadasig, makapagana, inana kanindot ang Hard Max Extreme Coffee Mix, kasi nga max masarap pag naka-Hard Max. Hindi lang pang painit ng gabi, pang palakas din ng katawan buong araw. Powered by St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, available sa inyong mga suking butika, also available online sa Shopee, Lazada, and TikTok Shop. And by the way, maging parte po ng ating program ngayong araw, pinaagi sa pag-text while babies sa inyong request, aguban pa, you can text me sa 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419. At ito pa rin po ang inyong Hugot Babe Sugar Dolly for Emotions Going Wild dito sa Wild FM 103.1.
1: Emotions Going Wild.
2: Wild FM.
3: Emotions Going Wild.
2: Wild FM.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: It's 1:38. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dugan ka yung bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon humba adobo ka direkta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na.
9: Homestar Hardware.
8: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111 o tawag sa landline 222-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Emotions going wild.
1: 103.1 Wild FM. Emotions going wild with Sugar Dolly, your hugot babe. Remember well, babes, that not complaining is the real flex. Especially when you're carrying responsibilities bitaw, even when you are tired or under pressure. Marami tayong mga kakilalang ganito. Or even ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na hindi ka nagka-complain kahit na minsan sobrang bigat na, sobrang daming responsibilities, pero pinipili mo pa rin mag-move forward, pinipili mo pa rin mag-move, bitaw, bahala o daghan kaayo o mga angay pang huna-hunaon, pero gipili gihapon nimo nga mubangon, gipili gihapon nimo nga mo stand still. Anyway, Wild Babes, maayong hapon once again kanatong tanan. Kabantay ba mo, Wild Babes? Kung naagali isang agisipon sa office, sunod-sunod na dayon mo matakdan, nahitabo na dari sa station. Among isa kakauban, sige og panghatsing o gisipon. Mauto, pagkataod-taod, ako na sa dayon. So, nag-news up Z-Plus ko dayon. Atong una man god, ang ginabuhat ra nako, ipahuway ra ni dayon, inom tubig. Pero napansin na ko, mas mudugay man hinuon akong sipon. Ikong pasagdan ra diay nato, mas mudaghan ang virus atong lawas. Mas muhinay atong resistance. Siya, o pwede pa yun mo takod sa lain. Maunang karon, sa sugod pa lang sa senyala sa sipon, News Up Z Plus Forte dayon. News Up Z Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling, o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na yun ako na padugayon pa ang sipon. Ug mas kampante ko, makabalik na dayon sa trabaho ug makabonding sa pamilya. Timan e Wild Babes, sa unang sinyalis pa lang sa sipon, News Up Z Plus Forte dayon. Tambali ang sipon para mas mabilis ang ginhawa. Ang phenylephrine chlorphenamine malate paracetamol and zinc ay generic name ng News Up Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ito pa rin po ang inyong hugot babe Sugar Dolly. Right here sa Wild FM 103.1.
2: Emotions going wild.
3: Wild FM.
0: Emotions going wild.
3: Wild FM.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag-2, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amalgoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyadong kapagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan bastante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amalgoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyadong kapagkaon. Updan sang exercise. Katakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o kadunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
5: Ah, nag-crave kag tamis.
4: Don't worry.
5: Kay naa nag-use sa Iligan City.
4: Ang Berry Box.
5: Berry Box.
4: Moist.
5: Delicious.
4: Freshly baked.
5: Every day.
4: From dedication cakes.
5: Creme brulee cakes.
4: To cake in a cup.
5: We've got it all.
4: Available in strawberry.
5: Ube.
4: Yema.
5: Chocolate.
4: And coffee flavors.
5: Ang pinakalami nga cake sa syudad.
4: Pang masang presyo.
5: Pang sosyal.
4: Ang lasa.
5: Bisitahan.
4: Sa ground floor
5: of Documento Building.
4: Barangay Saray.
5: Mga Highway
4: Iligan City.
5: Across City Hardware.
4: Check them on Facebook
5: or Instagram.
4: Berry Box Iligan City.
5: Or call
4: 0905-204-9242.
5: Berry Box.
4: Cause every slice
5: worth the smile.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asaan sa bukas. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya, ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: It's time for Untamed Emotions. Emotions going wild with your Hugot Babe, Sugar Dolly.
1: 103.1 Wild FM, Emotions going wild with your Hugot Babe, Sugar Dolly. Always remember that He removes to replace. He will never take away something in our life without the intention of replacing it with so much better. So trust His timing, trust Him more. No, sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, because sobrang dami pang mga bagay yung nakalaan talaga para sa atin. He removes to replace, no? Munang we don't have to worry bitaw sa mga butang ninglabay sa tong life nga feeling nato sayang at tuwing anong wala to na akong i-grab ng opportunity. Maybe because it's not for you, it's not yet for you. No, muna akong ginaingon na if it's meant to be, He will let it be. Kung unsay para sa tuwa, nakatadhana talaga yan para sa atin. Anyway, maayong hapon, Wild Babes. Good afternoon also to all our mga suking tigpaminaw na walang sawang nakikinig sa 103.1 Wild FM. Kumusta po kayo dyan? No, hinaot nga okay ta, well, babes. Natas ka piskes panglawas kanunay. Isat aside sa na mga problems, especially kung nakay mga need nga to tiwason nga mga trabahoon, no, tungod kay makalangay ragin na siya, no, usahay magud nga sa mo tabi very hilom na, or siguro kita lang isa diha na dayon mo balik sa atuang memory katong mga problem na to. And then kung tabi feeling nga mag-overthink na dayon ta, nga nung inaniman ako ang na-feel, nga nung inaniman kabog at ang problema nga akong ginadala. Remember, well, be best na malalagpasan mo din po yan. Maybe now is not yet the perfect time, pero puhon-puhon makaingon ka nga thank you that dahil experience ko yun, because it made me stronger, no? Kumbaga mo tinag-mold sa imo akong kinsa ug unsa ka karon. Anyway, Wild Babes, speaking of molding, speaking of unsa ug kinsa ka karon, of course, karang imuhang skin diha nga perti pagka hamis na manggidoy, perti pagka malakuti celebrity, mugid na ang result, well, babes, sa paggamit nato, pagsabon nato everyday, meaning celebrity, celebrity plus Kojic soap, and celebrity beauty soap. Of course, mupuni ang sabon ni Sugar Dolly, well, babes, kinakaunyon dyan ko sa nindot nga effect ni inis akong skin. Kaya kayo dyan, wag pong kalimutan, celebrity beauty soap, and celebrity plus Kojic soap, products of said marketing at atak magaling nga mo po'y nagama sa said panyawan capsule, said liniment, ug ang kugon herbal capsule. Ang Celebrity Beauty Soap, moisturizing ug whitening sabon with glutathione and collagen for anti-aging, elasticity ug less tone wrinkles. Aron again, maangko nato ang youthful nga look. Kada ang Celebrity Beauty Soap, again, naputay Celebrity Plus Kojic Soap, available sa may AGR Pharmacy. Also, while the babes, available po sa itong mga suking butika, ang itong partner sa pagpapanatili ng matibay na kalawasan, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Karong panahon na, while babes, importante gud kayang pagpili og sakto nga food supplement, munang ay napaglisod pa, ay napaglangay pa, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule na dayon ang pilia. For only 20 pesos, maangko na nato ang benepisyo na bigay po ng Moringa, Makabuhay, Neem, Ashitaba, Luya, Guyabano, Lagundi, Sambong, Oregano, Serpentina, Mangosteen, Bawang, Turmeric, Cinnamon, at Vitamin C, Sodium, Ascorbate. Hindi pa huli ang lahat para sa atin, while babes. Maging parte na ng lumalaking komunidad na pinahahalagahan ng kalusugan at wellness, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, dahil may buhay sa makabuhay. Nais ko lang din pong batiin lahat ng mga Wild Baby natin na nakikinig sa atin online. Thank you so much for tuning in and good afternoon. Also sa mga wala pagod po naka-download sa mga online application, pwedeng-pwede kayong mag minaw sa ito online, well, babes, please download ang following apps for our online streaming. Nata sa UMBN Radio, Simple Radio, AMFM PH, TuneIn Radio App, and Radio PH. So, i-download lang ito ng mga app, well, babes, para mapikinggan niyo po kami anytime, anywhere. And by the way, shout out din po natin lahat ng mga suki natong tigpaminaw diha sa may Tambo Market, diha po sa may Tambo Terminal. Nakikinig always sa Wild FM. Hello po, mayong hapon. Dagan kaayong salamat for tuning in. Tanan po natong mga establishment here in Iligan City. Thank you so much sa inyo agad pong kanunay nga pagpaminaw sa Wild FM. Walay palungay, no, lock na gyud ang inyohang mga radio set sa 103.1 Wild FM. Daghan kaayong salamat. Once again, kinigihapon ang inyohang hugot babe Sugar Dolly. Makauban ninyo till 3 this afternoon for Emotions Going Wild.
0: Emotions Going Wild.

Crispy Fried Chicken Stores at Mulave, Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag, Zamboanga del Sur Public Market, Palao, Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Duol sa Hafalina Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose, at Bang sa Aning Liampo House. OMG Crispy Fried Chicken. OMG sa pagkabarato. OMG sa pagkadako. OMG sa pagkalami.

Mayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw nga mo wag yung pagpahuman na og paniud to and karong mga orasa nagbungkal na gyud sila mga tugkaran pero usay makafeel tag kalipong. Well, baby, this portion is brought to you by Verticure Capsule, natural relief for vertigo and balance. Dakong tabang sa pagpaligon sa balanse batok sa vertigo, makatabang sa pagpakunhod sa sintomas sa vertigo kanang murag nagtuyok ang atong palibot og dakong tabang sa pagpaayo sa balanse, makatabang pud ni siya sa pagpakunhod sa kahilo or kanang dali ratang malipong. Ayaw kalimot, Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga suking butika.

0: good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: It's 2:15. Time Check is brought to you by SED Banyawan Capsule and SED Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

0: Oceans going wild.
1: Wild
0: It's 2:20. Time check is brought to you by BioFlu. Sure more symptoms?
2: Baka flu na yan.
0: E BioFlu na.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na! For more info, visit the Palawan Pawnshop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kakatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kakatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Apoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang yung mag-uto? Kulang na o suporta? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Iporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang pag-una-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
3: Ah, nag-crave kag tamis.
2: Don't worry.
3: Kainaan na gyud sa Iligan City.
2: Ang Berry Box.
3: Berry Box.
2: Moy.
3: Delicious.
2: Freshly baked.
3: Every day.
2: From dedication cakes.
3: Creme brulee cakes.
2: To cake in a cup.
3: We've got it all.
2: Available in strawberry.
3: Ube.
2: Yema.
3: Chocolate.
2: And
3: coffee flavors.
2: Ang pinakalami nga cake sa syudad.
3: Pang masang presyo.
2: Pang sosyal.
3: Ang lasa.
2: Bisitahan.
3: Sa ground floor
2: of Documento Building.
3: Barangay Saray.
2: Mga Highway.
3: Iligan City.
2: Across City Hardware.
3: Check them on Facebook or Instagram.
2: Berry Box Iligan City.
3: Or call
2: 0905-204-9242.
3: Berry Box.
2: Cause every slice
3: worth the smile. Berry Box.

0: antibiotic.
1: Natural.
0: Antifungal.
1: Natural.
0: Antiviral.
1: Natural.
0: Blood cleanser.
1: Dragon Fruit Plus Capsule. 12 pesos lang. Sigurun ang kapiskay sa tibuok banay. Diba?
0: Natural. Dragon Fruit Plus.
1: Dragon Fruit Plus Organic Natural. Sa tibuok lalawigan. Mapalit sa mga butika. Duol sa inyong tabi. Dragon Fruit Plus. Immune booster kini. Cleanser o detoxifier. May anti-inflammatory properties. 6-in-1 o 650 mg kini. Dragon Fruit Plus Food Supplement Capsule.
2: It's 2:24.
3: Time check is brought to you by OMG Lechon Manok and Micha. OMG Kapresko. OMG Kadako. OMG Kalami.
4: Dong, pagpalit na doog lechon manok, katong nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para panihapon.
5: Okay, tay.
4: Jung, unsa man ang imong gipalit nga? Unsa man ika buog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
5: Unsa man taon ka tay na half ramen na? Didto kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
4: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa ug lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa OMG.

0: life comfortable. Kahit na minsan hindi na nauuna yung mga gusto mo sa buhay, pero para sa kanila, you'll certainly do everything. Kaya mabuhay po lahat ng mga breadwinner, mabuhay lahat ng mga nagsusumikap, yung kahit na wala sa silang kaugalingon, bahalag ulhay sa ilang self. Pero para sa mga taong mahal nila, lahat gagawin nila, mabuhay po kayo. Anyway, while the babies, mas nindot yun po na nga itong pagpaningkamot sa mutag natay coffee nga masaligan. Healthful benefits ang bit-bit yun aning a coffee while babies. Wailain ko niyang klinika DTX Coffee Mix. Adunay ampalaya na ay chia seeds ug the sugared sugar cane extract powder. FDA approved by the way ning a coffee while the babies. Munang haom yun ni siya sa itong mga suking tigpaminaw diha nga gusto yun nga karapitang feeling nga hapsay ang ilang paminaw. Sakto rin po ang kaisog aning a coffee. Dili ni siya makapalpitate. So perfect yun po ni sa mga coffee lover out there. Nga daghan pa yung mga tiwason nga trabaho. So while sa man ninyong ipatrabaho diha sa kilid ninyo na ang coffee ng inyong gitimpla, DTX Coffee Mix. While the babies, by the way, naani siya ay ampalaya extract. Kabalog yun ta kung unsa ka, nindot ni siya nga gulay kining ampalaya, pero maugid po niya ginalikayan sa kadaghanan. But while the babies, di yun ta makafeel nga na ay ampalaya kining DTX Coffee Mix. Muna ganahan, yun po kayo ko ani. Pero of course, personally, ganahan man yun kong ampalaya daan. Bahalag unsa na siya kapait. And mas ganahan pa yun ko, tungod kinaaday siya sa kong favorite nga coffee, which is ang DTX Coffee Mix. Of course, na ay ampalaya extract nga makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol. Aduna pag yung chia seeds o the sugared sugar cane extract nga puno sa antioxidants. Inana kanindot while babies ang DTX Coffee Mix. No, gihiusap po ang gusto nato sa Osaka Coffee. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, mapalit sa mga suking butika. Also, pwede kita mo tawag, text sa mga pangutana 0925-501-5065 or bisita po sila sa Facebook ng Clinica de Alternativo CDO. Also, ito pong i-shout out ang mga taga-Cagayan de Oro City. Mayong hapon, nagan kayong salamat for tuning in. Tanan po nato mga Wild Baby ang inaas lang mga office karon. Nagpaminaw sa Wild FM. Hello po, maayong hapon. Well, babies, ayaw mo kalimut ha sa itong produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Taod-taod na po din akong na-introduce sa inyo ha o naganahan dyan po ko sa nindot ng effect ni ini mo nang atod yung isabwag sa kahanginan para daghan pa dyan ta ang mamahimong himsog ang lawas likay sa lain-lain ng mga balatian tungod kinaka EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. 20 pesos lang ni siya kargado ng B vitamins na vitamin C, sodium ascorbate o guban pang mga sangkap ni ini. Again, 20 pesos. Protektado ka na, tipid pa. Tandaan po na may buhay sa makabuhay. Once again, ato ang timbayahon, maayong hapon, maayong pagpaminaw ato mga security officer sa nainlain ng mga office, banks, schools, planta o gahapan na diha ng mga naminaw karon. Daghan kaayong salamat mga food establishment ng mga security officer nato. Thank you so much o maayong hapon. Lakip na po ang itong mga kasundaluhan, kapulisan ng naminaw sa Wild FM sa lain-lain ng mga post, lain-lain ng mga checkpoint. Daghan kaayong salamat ma'am and sir sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Tanan po natong mga wild the baby nga nagpaminaw po kanunay sa Wild FM. Well na silang mga panimalay. Thank you so much. Special hi by the way, nakikinig sa atin always, mga Labartina family, diha sa may Tipanoy, nakikinig always sa Wild. Hi to Mr. Nestor Labartina o sa iyang mga kauwanan diha. Hurot ang Labartina nga pamilya diha sa may Purok 9. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw o maying hapon. Diha po sa may BCP checkpoint, still diha sa may Tipanoy. Daghan kaayong salamat, sirs, sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Sirs, ito sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Thank you so much. Once again, Wild the Babies, kiniang yung Hugot Babe Sugar Dolly till 3 this afternoon for Emotions Going Wild.
1: Emotions Going Wild.
2: Wild FM.
3: Emotions Going Wild.
2: Wild FM.
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo,
5: dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, iBiogesic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: rock the rub bango bango.
1: New Downy,
0: even better na
1: versus previous formulation.
2: It's 2:36. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uy! Nangita ka og motor nga barato, lipon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
9: KYD Motors Corporation.
8: Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra, dali ang approval, o paspas pagyod ang rehistro, pangmasa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila o tawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
2: It's 2:37. Time Check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika.
0: Also brought to you by St. Michael's College, Biligan Incorporated. Enrollment is now going on Monday to Friday, 8:30 to 11:30 a.m. and 1:30 to 3:30 p.m. Saturdays, 8:30 to 11:30 a.m. Be a Michaelite. Enroll now.

0: Tay. Doon tayo magbabukay malapit sa Tore.
1: Sige, mukhang okay nga doon.
2: Chef, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
0: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
2: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sagi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL
5: Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: It's 2:40.

0: Oceans Going Wild.
1: Wild FM.
2: Kabantay ba mo, Wild Babies? Kung naagali isa nga gisipon sa office, sunod-sunod na dayon mo matakdan. Nahitabo na diri sa station. Among isa ka kauban, siyug pang hatsing o gisipon. Mauto. Pagkataod-taod, ako na sa dayon. So, nag-use up Z-Plus ko dayon. Atong una man god, ang ginabuhat ra nako, ipahuway ra ni dayon inom tubig. Pero napansin nako, mas mudugay man hinuon akong sipon. Kay kung pasagdan ra di ay nato, mas mudaghan ang virus sa atong lawas. Mas muhinay atong resistensya ug pwede pa gyud mo takod sa lain. Maunang karon, sa sugod pa lang sa sinyal sa sipon, use up Z-Plus Forte dayon. Use up Z-Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na gyud nako napadugayon pa ang sipon. Ug mas kampante ko makabalik na dayon sa trabaho ug makabonding sa pamilya. Timan Wild Babies, sa unang senyales pa lang sa sipon, use up Z-Plus Forte dayon. Tambali ang sipon para mas mabilis ang ginhawa. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc ay generic name ng use up Z-Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
4: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Aileen Caporte Pahaganas, Kami Lavender Habian Parami, Avelino Malazarte Raman Jr., Jeffrey Sagrado Rosal, Rodzen Calo Sabasahe, Sherwin Delphin Salimpangon Jr., Norman Tampugao Samad, Melvin Subisol Shenes Jr., Jess Belchar Acampado Tamparo, Jalwin Cloy de los Trico Tijada, John Lester Galubag Delmoso, Jose Ariel Bacuaja Tulo Jr., Stephen Pacamalan Vertudazo, and John Michael Sicuya Vina. Congratulations from the SPC management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
5: Committed to excellence.
6: Gikapoy ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Stress ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
7: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
7: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
8: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
10: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Ang pili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999. For plan 150.
11: Plan 150.
10: 80 Mbps for 2,299. For plan 80.
11: Plan 80.
10: And 50 Mbps for as low as 1,499. For plan 50.
11: Plan 50.
10: Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans.
5: Free installation plans.
10: For inquiries, you can contact them at 223-0576 or 221-4917 and 0926-625-6429. For DTI Fair Trade Permit Number R10-LDN0014 Series of 2022.
11: Sa mga nangitaw gerbal nga barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Daily kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
12: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaan lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
13: It's 2:56. Time check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

0: Emotions going wild on Wild FM 103.1. Still with Sugar Dolly, ang inyong hugot babe. At bago po tayo magpaalam ngayong araw, allow me to leave you another Dolly reminder, reminding you that you will know you're living a good life when gratitude becomes your first reaction, not just your response. Tamang-tama po talaga ito, Wild Babes, no, na maging magpasalamatan bitaw ta sa lahat ng mga bagay na meron tayo at sa mga bagay pa na paparating pa sa buhay natin. That's very important to, kahit na sobrang simple lang ng isang bagay, pero alam mo sa sarili mo that you're very grateful for all those things. Kaya naman, huwag kalimutan, Wild the Baby, sa nga itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Dako po na itong pasalamat ni Ini tungod kay dako po niyong natabang sa atong kaugalingon for only 20 pesos. Protektado ka na, tipid pa. No need na mo pa itong line-line nga food supplement while babies gihiusan na gidiri sa usa lamang ka kapsula EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule dahil may buhay sa makabuhay. Also while babies, ayo pud kalimot mister, hapit una sa mga suking butika before mo uli palit na dayon ining Hard Max Extreme Coffee Mix ang kape ninyong mga kalalakihan, kasi nga max masarap pag naka Hard Max. Timani nga happy wife happy life, hindi lang pampainit ng gabi ang Hard Max Extreme Coffee Mix, pangpalakas din ng katawan buong araw. Ginama ni siya sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mapalit sa mga suking butika. And I guess hanggang dito na lang po muna tayo for today, Wild Babes. I hope na na-enjoy mo sa itong mga nindot ka love song. Ugang tudugma na pudtapuhon, this has been ang inyohang hugot babe Sugar Dolly muingon sa kinabuhi ayaw pagdali, because if it's meant to be, God will let it be. Kanuneng mag-ambo and mag-amping. Happy Monday! Adios.
1: Emotions going wild.
2: Wild FM.
3: Emotions going wild.
2: Wild FM.
4: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na.
5: Homestar Hardware.
4: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SB Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline 222-0995. Homestar Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Homestar Hardware.
6: Nihamis na, niputi na pod, og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista. Iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
7: Pinagpahit na po kong Yaki na sabon. Kay daghan lagi kong kuhan sa akong ilong katol gani, sa akong naong. Pus mo sa mga 1 week siguro, nakapte, manggyon.
6: Yan ang Yaki Beauty Soap, mapalit sa mga butika.

0: 4J Sports Activewear at Tita Ferris Building beside Guy Sanu Mall Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Mayong hapon, Wild Babies. Manuktok ko sa inyong mga kasing-kasing. Tok, tok, tok. Ay, mayong hapon na, medyo maulan po ngayon. So dahan-dahan lang kasi ligyas naman kasi ang daan. Oh, para hindi kayo maligyas dyan, tignan nyo ang inyong ticket ng kaagad. Sige, huwag yun nag-rhyme ba nung ipag-usgyo dalawang kwint. Ito, 3:04 at ang oras karon Wild the Bebes o ngania na ang resulta na inyuhang gihulat. Nagkaligyas, tigyas sa gano'n siya padulong sa outlet. Oh. Sige na, naanagyod ha. Oh. For 3 p.m. Results sa PCSOS TL Suertres for Llano del Sur and Llano del Norte including Ligon City. Unahin po natin ang resulta sa Llano del Sur kasi excited na po ang mga taga Llano del Sur. 3-6-6. Again, that is 3-6-6 in exact order. For Llano del Norte, including Ligon City, 1-5-1. Again, that is 1-5-1 in exact order. So congratulations po sa mga nakadaog, sa mga napildi, congratulations pa rin po yung arte. Alas 3:04, susunod na yabab ang inyong kakulitang ina, kasayawang ina sa programang Sayo-Sayo, Lingaw-Lingaw. Only here sa Wild FM 103.1.

0: 식사 와이드.
1: 아우 오기오.
2: It's 3:18. Time check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato? Likon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra, dali ang approval, o paspas pag yun ang rehistro. Pang masa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila, utawa sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page, KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
3: Basta sa KYD Motors, kaya yan dito. Luis Manzano po. Kung may pangangailangan, pala.

3:25 is our time right now. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Naku, mamang sorbetero, pasensya na kayo. Bugnaw ang panahon, oy, magsakit man ta, basta, magsakit man po na to ang lagus, ano. Uy, by the way, that song requested by one of our listeners. Gana minaw karon diya sa may palao. Si Precious. My Precious. Dapat na-reveal ka sa imuang kuha na mag-selfie daw ka, ma'am. I-judge na ko. Ulan, maulan yun ang hapon karon, ma'am Precious. Ay, oh, maunang dili ka magpataka og lakaw din na, ha? Kaya maligyas ka na ko. Magagalit talaga si Mamang Sorbetero. Yeah! Masaya na ba kay natin ka ng gukdo, no? Then, di ta magbantay feeling yang pakaayo ta. Mudagan gyud. Ako, taw-taw na gid kayo way dagan-dagan. Natatakot ako. Natatakot ako para sa salug. What if madagma ko din? Nabuak ang salug, Ma'am Mericia. Oh ha, so ako unbreakable. Wow, unbreakable. Unkabogable. Ganun. Basketball. Oy, alas 3:27. Ama yung hapon sa inyo, Wild Bebas. All around the universe. Ano kita? Kaya madunggan naman good me online. Oo. Kasi may update na po sa aming mga live streaming apps. Live streaming. Online streaming. Live streaming. San galing yun? Online streaming apps. Oh, ay, live naman talaga ngayon. Oh. Updated na ha. Pwede kang mag-download ng UMB and Radio, AMFM PH, Radio App, Simple Radio, Radio PH. Pamili lang mudra Wild, the Bebas, ug unsa inyong vet. Ay, vet ko to, maganda ang pangalan. Go install mo na yan. Dili magpataka og install ha. Kay na, kog ma-installan good. Bugnaw ro bang panahon? Di po ni sakto nga panahon. Di git saktong panahon karon para magpadaghan ha. Magpadaghan og problema. Oo, kaya wag. Pugnya mga kaugalingon, ang mga kaugalingon pugnan. All right. Ito Wild the Bebas, ito yung panahon na masarap mag-inom or mo inom og kape nga grabe ka init. Nah, mapaso mamputan ni. Hindi yung sakto lang, oy, higup-higup lang. Oo, habang nakikinig kay bam, ganon. Yung sakto lang nga timpla bitaw nga makaingkag. Wow. Eto na talaga. Yeah! Sumakses ka na talaga. Ganon! Oo. Pero hindi mabigat sa bulsa. And at the same time, matutulungan pagid ka Wild the Bebas. Agod ka coffee nga na ay vitamins, na ay mineral, na ay protein, na ay fiber, na ay disisiyak.

0: Mayong hapon, Wild Bebas. Check your time. It's 3:36, alas 3:36 na. At ipinakikilalang EXL Makabuhay Plus Capsule ang kapartner nyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 na herbal ingredients sa puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kayang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo ng benepisyo na bigay ng Makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagandi, at vitamin C sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus and Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din po sa inyong suking butika.
1: Craving something truly satisfying? Sulayin na dayon ang Iligan's best tasting Hello Halo. Full House Halo Halo and Snacks. Silawi ang perfect sweet balance sa mix and match ingredients sa Hello Halo. And Cool Craze Series. Ice cold treats na perfect pang cool down, pang treat, at pang happy mood. Experience Hello Halo. Packed with flavor, sweetness, and creamy goodness. Topped with your favorite ice cream flavors. May snacks pud nga perfect partner sa imong paboritong Halo Halo. Kaya naman, bring your family and friends and enjoy the coolest treat in town. Full House Halo Halo and Snacks.

0: That song was brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
1: Mas kapatid ang music sa wild, no?
2: Aok yun!
3: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis karon. Kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga naghan ra ba tag anak? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
6: Aso, Sterling. Wali ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadaggo og mas gipalami ang timpla?
5: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
6: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok. Nagrebrand na sila. Gipadaggo og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
5: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Mano. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
7: Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Mano.
8: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
9: Andol sa bangko, nanimbag. Nakainundum ko sa kong Yaki, no? Kung i-haplas, duwala ka na, duwala. Tina, bantilan. Adi sa matanaw.
8: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo.
10: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang atong labas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante ang pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Happy birthday!
12: Uy! Thank you! Unsa man ni?
11: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanali nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ay ni mo.
12: Uy! Dr. Funji nga sabon. Salamat kay timing kinahurot ang sabon sa balay.
11: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Funji antifungal medicated soap tambal sad na.
12: Tambal nga sabon?
11: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. And awa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghang kang kinalutan?
12: Salamat kayo, Bayo Region, nga na ay Dr. Funji nga sabon.
11: Dr. Funji, antifungal medicated soap.
12: Para sabon eh, ap-ap, katol-katol, ug funjay, mag-Dr. Funji na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Ang imong palalito na di na nimo angay pang problemahon. Kay naara sa usa katindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihapsim ho ang budget kay basin magkuwang maring. Di na naangay pa nimong kabalakan. Kay sa Golden Star, General Merchandise and Supermarket na anadito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen, utensils, towels, curtains, beauty product, accessories, school supplies, grocery items, o uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na himutang sa Quezon Avenue, Iligan.
14: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
15: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
16: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
17: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
15: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Ang toxins mudaod sa function sa blood cells nga mao'y tighatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaod sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang maayong panglawas inong matag-adlaw. Og Shiditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
18: It's 3:52.

0: That song was brought to you by Downy.
1: Downy Rock.
0: The Rock. Bango Bango.
2: It's 3:56 on the clock right now. Las 3:56. Get wild. Babies get wild. Stay wild with Wild FM 103.1. Hello, oy. Nagbag na mag-inisiya. Ayaw, oy. Basabog na ang panahon. Ting to cargid karon. Lugwild. Balihug lang. Para maglamok. Ang sadaw. Mura maglamok, oy. Tawon, oy. Naunsar man intaw ni mga tao. Shout out sa mga nag-fighting scene diya karon, nag-away-away diya sa may kusina nila. Okay, dili pwede nga sa sala mag-away or sa gawas kay makita sa silingan na lapag-wild. Pagkarap itong kung ano ka nang mag-asawa mo pa or mag-live-in mo, tapos wala kayong ano tawag siya, wala kayong privacy kung mag-away. Samutaw ka na itong magigtipon lang mo, lapag-wild. Pero you see, di-gid ni mo makuan. Di-gid masagpaan. Igura ka ng makusian ng kamay. Aww, very sale. Paglahi na lagi mo. Seryoso yun ha. Kung gusto niyo ng peace of mind, balagastugid siya. Go, laban lang yun. Totoo yan. Oh. Sige na, uy. Ayun, kung gusto niyo din ng peace of mind sa inyohang mga kaugalingon, sinagol na gid mo na, lupos yun na, ni siya'y something, ay, kung naamoy ka sakay sa jeep, o di ba ka, ay, wag na lang. Noon to ko i-share, pero parang, wag ka nakihinig. So, ayun na lang, kung siya ka ng, basta, introvert, so do. Ito, ayun na magkagol sa inyong health ha. Sa mo tawag, sure good mong boosted ang inyong immune system. Oo, kasi sure ako. Sure ka ba? Sure, oy. Oo, kung sure gani ka kay tungod, nag-exercise ka di ha. Kumakain ka ng tama. Di ka kakauna na yung mga bawal, yung ipang bawal sa imuang mga pagkaon. Di ka gabuhat o mga kuan. Di, oh, naginash. Murag mauna siya ang muraog. Makaingon ka nga hala, oy, boosted yun din akong immune system. Nasamot na. Matabangan taing dragon fruit pulse herbal capsule, 650 milligrams. Kinakaka-boost po ito ng immune system, wild the babies. Kanang toxins, kanang acidity, joint pains, headaches, gallbladder problem, mga problema na matagal na, nandugay na ni mo gipang giantos ng mga balatian, or di ba kaya na kaya bukol-bukol, sisog tumor, or nabakay hypertension, diabetes, o sakit sa kasing-kasing. Well. Matutulungan po tayo ng Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Basta sa mga hindi pa po or wala pa po or hindi pa talaga nakapag-try, try na kayo Wild the Babies. Huwag kayong matakot kasi safe naman po ito. Kasi gawa po siya sa 6 ka natural herbal ingredients. Again, that's Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. It's now 4 on the clock. Alas 4 na get Wild the Babies. And you can text me po 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. Magpadayon sa saunan, Wild the Babies. Sayaw-sayaw, lingaw-lingaw. Mayung hapon di ay, by the way, diya kaya Sir Ambigitok sa may Linamon. Diya po sa may kauswagan, si Nakshi Godfrey Ivan Bores. Thank you so much for listening. Sa to mga online listeners din po, hello there. Magparento sa unan, Wild the Babies, only here sa Wild FM 103.1. Hala pag wild, and I'll be back for more.
3: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: It's 4:11. Time Check is brought to you by M. Lulier, tulayin ng pamilyang Pilipino.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, Series of 2026.
3: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong panatian. Liguna ang imong vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag-adlaw og Shiditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.

0: Capsule? Kogon Herbal Capsule, hinimo sa Sed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hi, ako si Krishna Buena, usa ka virtual assistant ug model. Being a working mom is not easy, especially having a special child kay ga-require sab sila og special care. Pero nakaya nako. Well, thanks to MXD Capsule na verified with alpha, beta o gamma nutrients, kauban ang pag-exercise o proper diet. MX3 helps me accomplish my daily activities. MX3, dire ko believe!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: It's 4:22.
7: Time Check is brought to you by St. Michael's College, Biligan Incorporated. Enrollment is now going on Monday to Friday, 8:30 to 11:30 a.m. and 1:30 to 3:30 p.m. Saturdays, 8:30 to 11:30 a.m. Be a Michaelite. Enroll now.
8: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
9: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
10: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
11: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
10: Eskwelahan nga dili basta-basta.
9: Offering complete education from kindergarten to graduate school.
10: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
9: A Catholic school where your child's future is secure.
12: See you future Michael.
13: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga dunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

Ano yan? Sumolat, Get Wild, Stay Wild with Wild FM 103.1. 4:26 is our time right now. Si Nech Itay, ang letter T talaga na yan. Letter E. May choices pala. For sure, pag sinabing sino ang tingi, na nagin mo nauna-unaan nga ngalan diya, i-text daw B o kinsa na. So shout out ha kang sender 9196. Salamat po. Ikaw din po. Lapala, uy, malinis si Aya Babe sa real life, uy, behind the scenes, sa likod ng camera, ganyan pala siya. Bro. Anyway, kaugay way. Again, hi, text you po ako 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419 or i-chat ko ninyo sa Facebook Wild FM Space Iligan. And maayong maayong hapon di ay sa may Shell Palaor nga naminaw karaan. Ana magpagreetal na sila og happy birthday ni Marjeline Rivera. Igsuon ni Margarine. Ni Marian kasi. Happy birthday, Ma Marjeline Rivera. Bigyan ng Shell yan. Kumusta ba yung birthday din ha, Ma? Murag magpakuan mo, no? Magpa-promo mo sa inyong gasoline. birthday ni Marjeline, 50% off. Ganun. Happy birthday, ma'am. Mag-ingat ka palagi, ha. And mayong hapon po kay Freddy na naminaw karon diya sa may Palao, Jeffrey Road. basag-baba. Gusto ko ganyan mga chat, mga text. Challenging siya. Anyway, kaog highway, kung ikaw nahihirapan na sa weight mo, challenge din dyan na. Ano sa daw? Challenge just, basta isa mo ka, oy, anong kalisod-isod man ta. Kabalo kung kalisod ka, ayong kanapitaw, medyo overweight tayo dyan. Or di ba kaya ka nang nahihirapan na gid tayo kay labis sa pagkataba na gid taani. Oo, pero naputay ka nang mamili kita kunsa nga lisod ang atuang atubangon na lisod magpaniwang. Pero pagkahuman ana kay mugwapo munindot atong life. Or lisod nga ka nang nanambok na ka din ha. Lendera ragid ka kutob na wala gid mas lisod po na siya Wild the Babes. Maunang atog yung atubangon always every day ang lisod kung sa daw lisodaan yun. asa nga lisod na makapaborta, ganun. And samahan din po natin ng konting prayers and water and diet and exercise ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Okay, hindi na siya possible ang imong ginahuna-una din na nga 26 ang imong hawak o di po ka mulihok, no? Lisod ang mulihok pero kaya ano ni mo? Para sa imong future Wild Babes. Again, EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa inyong mga suking butika. It's now 4:29, alas 4:29. Magparenta sa unan Wild Babes. And the beat goes on. This is Wild FM 103.1. Hala pag wild, kimubalik ako. Promise.

0: ni Nanay Eli, 86 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagan niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di nandiyan baglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3. Nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Geritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga boutique.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hello, Kaugpamelo. Check your time. It's 4:38, alas 4:38 na. At naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong makuha ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Ngunit para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kasi hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.

0: That song was brought to you by NewZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Mas kapatid ang music sa wild, no?
2: Awug yun!
1: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
1: Nga nang dugay man ang sipon na, ma?
4: Kung naay sipon, muhina.

0: mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Maayo ha, oy!
0: Basta Neozeb Z Plus Forte, karon na ay zinc!
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gikapoy ka ba?
6: Mag-Aerolvit Capsule na!
5: Stress ka ba?
6: Mag-Aerolvit Capsule na!
5: Kulang ka ba sa tulog?
6: Mag-Aerolvit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerolvit. Aerolvit Capsule.
5: Stay healthy the Aerolvit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
6: Aerolvit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
7: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: I have langat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
11: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palit kanunay sa maski pa barato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pa barato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika, wa na'y lain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Pang antay bukol-bukol, buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mugi ng pinakamaayong herbal capsule nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay, adto na sa pinakadool ga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Epektibo, barato, garantisado.
13: Hello, hello, Kaug Pumelo. I-check in time, please. It's 4:50, alas 4:50 na. And time check is brought to you by Revicon Forte, the strongman's multivitamin, Revicon.
14: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
15: Bisan kapoy na, kayahon tanan.
14: May nalang na ay bagong Revicon,
15: ang strongman's multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
14: Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog
15: with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Magalang, pundasyon ng mabuting tao. Tinuturuan natin ang mga kabataan na igalang ang mga nakakatanda.
17: Nano po, Lola?
16: Ang paggamit ng po at opo, nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Ayon sa Ephesians 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Magalang, ikaw ang M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea.
18: Uy, nangita ka og motor nga barato, likon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
19: KYD Motors Corporation.
18: Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kahit dali sa KYD Motors, abot kayang monthly install. Man. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa. Barato. Ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang imong nailhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: 4:56 is our time right now. Los 4:56. Get wild, babies. Get wild. Stay wild with Wild FM 103.1. Yan ang sabi ni number 2. I want you to stay. Pero hindi pwede. Malapit na yung out nila. Oh, alam ko yun. Muna yun yung mga bana nga madugay o uli ni Racy. Alam ko yun. Pwede kayo na, dili na gipa-overthink ha, pero matakabalong. No, mo ana-ana din nga overtime or di ba kaya ka nang wala na may duty ka nung maski holiday. Raw. Dalan-dalan lang din kagpasalubong. Wow. Ano yan, ha? If symptoms persist. Ano sabi mo niyan? Ano masasabi mo dyan? Tama, no? Di ba? I-text nyo nga kung agree kayo. 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. And shoutout nga po pala kay Sender 9504 nga naminaw karon. Shoutout daw niya si Jonah Tanyo og Hershey. Salamat TJ ka og highways. Thank you so much for listening. Ito po yung taga-initaw. Mag-reply ka nga kaagad. Mag-ingat ka dyan ha. Medyo slippery when wet. Unsa daw? Yung mga drivers natin dyan, yung mga rider, hinahinay lang po. Kaya di na tumatag-an ang panahon, ay nalang tag-an na palihog lang. So dahan-dahan, maging responsible din po kayo sa inyong mga kaugalingon. Kaya wag kita kabaw, di na tumatag-an. So mag-ingat na lang. Opo, sa mga nagpa-plano dyan, namuanhi din hi sa may syudad, dambahin, sa Iligan City. Pagdala na lang mo daan ng payong ha, or mag-raincoat mo. Protektahin yung mga kaugalingon. Char. Against germs, viruses, and bacteria. Kung may sakit ha, magmas. Dili ka mandadamay today. Yung iba pa, ang kumakaubura ba kay murag, close ta, no? Anyway, kaug highways, 4:59 is our time right now. Alas 4:59 na gyud. And palit na kanunay ha. Sa pinakabarato wa na hilain ang Dragon Fructose Herba Capsule 650 milligrams. Para matabangan na gita. So financially ayaw, babe, pwede ba yan? Pwede, posible. Kasi nga maiiwasan natin yung mga dagdag gastos. No, grabe ka, expensive gud kay magdaot karon. Na mayroong tag ikaw ay atiman noon nga ang nagatiman sa imuha pud mao ray magigdaigda sa kuan, sa katri, sa ospital. Utdon pa gid ang snack ni mo din. Yung ganyan na bantay, no? Shout out ha, congratulations sa mga na nakagawa sa gid sa hospital. Okay, nakuha na sila na dismiss. Dismiss? Ano daw? Class dismiss. Okay, yung mga mas lang na admit, admission tawag doon. Tapos pag tapos na sila, dismiss. Boot-boot. Oy, sige na, oy. Oy, shout out nga po pala sa ating mga inahandira nga na nagbaw na gyud og panawag sa ilang mga anak, no, kay ang ingon ang pananghig kutubra daw alas 5 ang ilang laag-laag. Aha naman na napunta karon. Umot lang. Oy, magpa-enta sa unahan Wild Baby. Syempre, dito lang tayo ha. And by the way, this next song is brought to you by Rex Dol Forte. Mas paspas banat sa upat. And the beat goes on. This is Wild FM 103.1. Hala pag wild kay mag-cartwheel sa ko. Anyway, kaug highway, text us 0997-986-9419.

0: Langlan, extra ang anda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
0: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good News Iliganons. Anian sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na. Nagatanyag sila og cash og easy installment plans. Nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts plus mga freebies sama sa Saga helmet, Saga jersey, Saga keychain og plate number holder. Plus, ang atong shop service adunay mga highly trained nga mga mekaniko. Anaani mo tang sa bag-o niining address sa National Highway Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
7: Basta motor sa Saga Tabay.
8: It's 5:08.
9: Time check is brought to you by Downy. Downy rock the rub.

0: maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
1: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
0: Mamamatay? Ganon katindi?
1: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGC.
3: Magagaling ka nan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o gisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart

0: iyong kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: It's 5:10. Time check is brought to you by M. Luillier, tulain ng pamilyang Pilipino.
2: Good news! Sa M. Luillier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.
1: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usaka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. What?

0: ni ana ang kape nga makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric uluyang dilaw, guayabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and Dan Dairy Creamer. Sa mga gibawala ng inubog kape, makainom na yun mo.
1: Ay, kalami siya kape, oy.
0: Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa

Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. 525 at the oras karon wild, babies. Ima naman ni Shaoy. Di na gin maundang ang iyahang tears. Nakar! Baka bumaha dyan ng luha, ha? Wow, lukwid! Shout out sa mga nag-birthday niya karon. Happy birthday! Ug sa mga nagsugo, nagighikay din, ha, nagkuha na sila, nagandam para sa panihapon kay tungod na sila special events or occasion. Tapos may isang bata dyan na kanang giubo, dili na siya kakaon og Mingo Flow, talagoy siya. Kanang last biya gyud na ipagawa sa Mingo Float, ha. Oo, pag kanang humana na og kauntanan, ipagawa sa dayon sa buntag katong walay. Wala na tong bisita nga dili kay nila ganahan. Tapos niyo or na ang mga VIP nga kuan, VIP nga bisita, ipagawa sa day na ang Mingo Float or di ba kaya ang macaroni salad or di ba kaya ang ice cream. Di magpila dayon na. Oo. Ang una gyud magpila na ang mga bata. Daw big iubo man ning bataan ni bawal halapag. Pero kini siya matingala ang parents nganong wa may uli-ulian ang ubo ani niya. Kay gyatagan dai sa lola. Oh, ang lola nga consentir dear. Ang lola mo'y naghatag, ibawalan sa mama o papa, bawal yan kumain ng malamig, ha? Kasi may ubo, ha? Pero si lola, gisikrito o tunol, ang ice cream, ang Mingo Float, ang salad. Oh, tingala ka, one ulian. Anyway, go guy way 527. Alam kong busy na busy kayo dyan. Well, thank you so much. Kay gihimo ko ninyo background din, ha, sa inyong kabisi. Sige, pamino lang mo din, ha, kaya na ako i-share sa inyo Wild Babies. Kinisya ka ng para ni sa sunod nga event ninyo din, ha, para dili na mo mahasol, di na mo mahago. Eh, syempre, i-deliver lang manggit sa inyo, ha, o, diba? One ay lain, ha, mag-order type natin mga occasion, mga tipok-tipok, na i-birthday, or sa pala inyo ang i-celebrate din, ha. Di na to kalimtan, Hazry's Kitchen Wild, the Bebas. Napakasarap po ng pagkain nila. Wala ni siya, dili ni siya bias, ha. Kaya kami mismo nakatilaw, manggit mi din, nag-enjoy, gid mi sa ilang food, and budget-friendly lang yun. Maunang importante karon ka ng suwak sa ito ang mga budget. Oo, tapos masarap at malinis yung pagka-prepare, ha. But make sure if mag-order ta kanang 2 days good before sa tuwang event aron makapag-prepare naman po sila. And free delivery yan sila from Santa Filomena to Tuminubo areas. 50 pesos lang po ang additional charge for outside boundary deliveries. So pwede kayong mag-book, pwede kayong bumisita sa kanilang booking office diya sa may General Aguinaldo Street Extension pala o diya sa may WeFit Gym. Unahan gamay-gamay tikang lang yun, Hazry's Kitchen na. Or you can visit their website www.hazryskitchen.com. So daw. Or you can contact them directly 227-3040 or 0917-321-1946. That's Hazry's Kitchen. Order now.

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: Let's go put you the music so wild, no?
2: Awug yun!
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bug-at ang lawas. Mopod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
7: Wow. Itong
8: nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung ko aninya.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: It's 5:35. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan Extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Gadget na!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsa

0: malamanin mo pagkabutsi mong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makaboy Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makaboy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: It's 5:37.
9: Time check is brought to you by Downy. Downy rock the rub bango bango.
10: Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus? Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo. Lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan.
11: Acts 3 verses 19 to 20. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
12: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Marijo Wapin Canuño, Sherry Hill Dapanas Daguok, Hussein Saison Datukunog, Zaira Zenet Fajardo, Dave Bandulon Falseso, Romnick Puko Francisco, Hisham Minor Gandawali, Vincent Louis Fajada Hinaralao, Hami Mama Gubaten, Saminuden Diator Haji Rasul, Sean Christian Bungkawel Halabas, Benjamin Layos Hanka Jr., and Michael Canoy Hiyoko. Congratulations from the SPC management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
13: Committed to excellence.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: Uy, nangita ka og motor nga barato, likon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
17: KYD Motors Corporation.
16: Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warren sa budget, ayaw ka pala ka. Kahit dali sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
8: It's 5:40.
9: Time check is brought to you by
18: OMG, Lechon Manok and Micha.
19: OMG, kapresko.
20: OMG, kadako.
21: OMG, kalami.

0: Himsuga po sa imong anak, uy.
1: Sos, masakiton po na.
2: Ay! Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugseline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus. Araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It's 5:51. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang Kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit Kugon Ragyon, Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
6: Sa

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi, I'm Chixen Bumatay, 27 years old. In my life, I faced a lot of challenges. I am a working student since senior high until I finished my college. Napagtagumpayan ko lahat ng yun with the help of God. Malaking tulong din sa akin ang MX3 capsule kasama ang tamang pagkain at ehersisyo. MX3 inspires me to be excellent sa lahat ng mga ginagawa ko. Now, isa na akong Philippine Air Force enlisted personnel. I'm Chixen Bumatay sa MX3. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, di stiff neck desad siguro ko.
3: Uy,
4: di kan mangugko sa gym kahapon, pag uli, basa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
4: Ah, imo na po kong binuangan ha?
3: Dili oy!
4: Unsa man na?
3: Dragon herbal oil with subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, gallon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder. Powder of ginger oil para siguradong maayo ang resulta.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
3: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
4: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Paplay sa mga butika sa inyong lugar.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Amo itong nagpalit, gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Igi 3 times a day, gita ko siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati. Ako dahi si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
7: It's 5.

0: That song was brought to you by Downy.
1: Downy Rock.
0: The Rock.
1: Bango Bango.
2: Alas 5:57 is our time right now. Get around. The World FM 103.1. Is she there? Shoyang. Ay, mayong sa yung gabi dyan sa may kuzina pala. Oh, kusog na kayong Wild FM. Ay, salamat. Kusgi pa. Dapat ka na mabulabog ang silingan, ha? Speaking of bulabog, hindi yun mo mabulabog inig kagabi kay grabe. Smooth Criminal. Hello? Hello, brother?
3: What's a smooth criminal?
2: Smooth lang kasi yung bosses mo.
3: Hindi yung bosses ko yung
2: swabbing,
3: smooth.
2: Swabbing.
3: Hindi lang yung
2: hindi
3: bosses ko.
2: Hindi ko mo to face imong ingon.
3: Wala, grabe kayo dyan. Kami mo talaga. Ay, wala. Magabaan.
2: Listen, sad.
3: Wala no. Magaling ko na human ki-judge ko ni mo diretso, ah.
2: Voice rugged. Uy,
3: Sige, dilip lang ako na, smooth ako ang skin.
2: Laina ni nga gabi. Nabulabog na muna.
3: Lunes man kayo, pero mag-biernes
2: na. Ayun, pag-inana, okay. Nabiya ta sa kuzina pala.
3: Ay, hello, dia sa may kuzina.
2: Nagkakao ng mga tao, ma'am.
3: Ah, sa dapit na dapit.
2: Ambot, sa palao. Listen, saan, mag-kuzina pala ako ka sa tibang.
3: Wala ka kabalo, kuzina pala ako ang pangalan, pero nada yung sa stubod.
2: Basi nga, pili ko kay palao.
3: Oh, diba? We don't know the story behind.
2: Ganyan na pala ang kuan, aspiring VA. Ay, grabe yung tawa niya.
3: Grabe nga, gano'ng kansya lang sa kuha. Ayaw, nabi ako, ako ang kuano.
2: Singalan ni.
3: Oh?
2: Singalan to niya, si Brian.
3: Si Brian.
2: Mahilig ka sa Brian, no?
3: Oo nga eh.
2: Ikatulon na nga Brian sa imong life.
3: Hindi, kanuha po. Uy, person.
2: Ako yung naibawaan na isa.
3: Hindi, ikaw ganito.
2: Nakapasar man daw.
3: Ha? Bungo mo, nanginit ako na
2: rin. How true?
3: Di na true. Wala mo'y proof.
2: Di ba, nang i-stalk ka, huwag nakaparsar, bagwa. Oh, mga angkol, bantayin na inyo mga pagkumpulit.
3: Lagi ka, issue kayo ka!
2: Smooth Criminal. Ay, ka-blush. Blush! Mane-mane, blush! Okay, pakiningot ka, ma'am. Ito ay fast talk.
3: Ah, no! Pas, buddy.
2: Grabe, girl. Grabe, yun. No? Na yung mga question na makapaningot mo.
3: Wala akong lip balm yung wine.
2: Sorry, ah. Nag-prepare kasi siya tonight.
3: Wait lang, nanginig ako lang was.
2: Ma'am, may nainay, ma'am. Ganina rin kagikilig. Ay, ganun lain yung reaction ato.
3: Dili ka! Maong!
2: Or katog yung isa. The younger one.
3: Saan to?
2: The youngest.
3: The first one?
2: Dili.
3: The second one? Sige.
2: Yuck! Yuck!
3: Sige, kung asa mo ako.
2: Ako chata ng mama.
3: Uy, lain kayo ba? Basta wala po ako ng walay. Lain kayo,
2: ma'am, ipalayo yung mga nakani paliho.
3: Issue kaya!
2: Issue!
3: No, oy, shout out sa mga taga-Tibanga.
2: Yuck!
3: Lord, tabang Lord.
2: Uy, naina, uy.
3: Basta mag-ibuhat mo diyan, Lord, sa bagay ko.
2: Busy siya, ma'am. Dagan, mag-wish, ay diray ko.
3: Pero yun na, magunin mo ka ng answer ako ang wish, good Lord. Uy,
2: saan yung mong wish diya?
3: Katawa.
2: Jackie, katawa din ko.
3: Sorry,
2: uy. Sige, nagigilig lang, good me. Mahilig kasi siya sa B. Kasi hawak niya ang...
3: B.
2: Correct. Dako po ng B.
3: Hi.
2: Kato ni first, dako yung B.
3: Dako. Kasi dako kaya siya.
2: Sure, uy.
3: Oh, okay.
2: Nagunita din mo yung B.
3: Oh.
2: Hawak mo ang B.
3: Oh.
2: Ngano nabuian man imo ang B?
1: Ha?
2: Ngano nabuian man?
1: Ngita nagtiruod nga B.
2: Aminaw ni ato sa G.
1: Ha?
2: Aminaw ni ato sa G.
1: I'm racing siya.
2: Gore.
1: Mas nice mo itong gore. Kaya ako karoon kay gore naman ko hapit.
2: Da. Hapit na hinug na day ka pa nulong.
1: Parangita kong kuan.
2: Charon. Padong hinug na day ka.
1: Yang.
2: Pwede na mag-harvest din.
1: Didi pa.
2: Ah, didi pa.
1: Wala pa na siya na hinug. Tambilagaw pa siya.
2: Charon?
1: Tambilagaw.
2: What is that? Oh my God! What?
1: Tambilagaw is actually a word that comes from within. Yeah.
2: Ano yun? Ano raw? Uy, kayo naman ka ng kuwan gid. Ang sa daw, ang sa to.
1: Basta, kuwan siya.
2: Ano man luwa.
1: Huli.
2: Yabot sa kong liog, ma'am.
1: Gitulon ako.
2: Maski walang liog, ning gawas. Ha? Ang sa tambila, ang sa ran?
1: Tambilaga. About to ripe na ba?
2: Ay!
1: About to ripe.
2: Ah, mamulak na siya.
1: Like for example, di ba sa banana? Kahit pag mahinog siya, di ba yellow? Pag tambilaga siya, it's a combination of the red. Combination of the...
2: Combination.
1: Combination.
2: It's combination.
1: Yeah, combination. Combination. Of green and yellow.
2: Hinog
1: kayo. Natakapod, no?
2: Hinog kayo.
1: Dili, tambilaga.
2: Hinog na siya, ma'am. Combination na siya.
1: Yeah, it's a combination.
2: Asa mo ka na combination na yan?
1: Ginagsagol ang green.
2: Ano na lang ha?
1: Ginagsagol ang yung, green. Ha? Ay, ganito na lang.
2: Kaya nag-ilog na ang green o ang yellow.
1: Hindi.
2: Hindi, wrong.
1: Pinagsama ang, ano? Ang,
2: ano, ha?
1: Ang verde.
2: Ay! Bilya verde.
1: Hindi ba lang? Verde ba? Green?
2: Ang verde, verde, verde.
1: Awa, nalibog na inoon ko.
2: Ayaw, anoy! Ayaw, anak, iminyo na ko.
1: Ha? Hindi ba ikaw?
2: Ano di ay? Kang B. Isa nga B at to.
1: Ta, A, B, C, D. A, B, C.
2: Si B, yun yung bet.
1: Tama, uy.
2: Kay ginastog.
1: Uy, hindi, uy. Wala, wala. Wala. Wala, sabi ko ng stock. Ay. Stop it!
2: Sugura ka naging...
1: Yes, sugura, sugura. Matinood ka rin ah.
2: Drabe, nagsugura kong lulag-lulo ay.
1: Aman ron?
2: Wala na. Nauman na. Sige na, promote yung show.
1: Ay, nauwi. Kapoy.
2: Ay, mama. Ikapoy daw siya o mo. Nang madayon daw siya ugma. Ug-appeal daw siya, sir.
1: Ano sa ron?
2: Pwede ba daw i-load lang siya ugma kay Momo? Join daw siya.
1: Pwede di ko kanto lagi.
2: Emi kayo. Emi kay ka babes.
1: Pwede di ko kanto.
2: Sige, ayaw.
1: Kailangan may date.
2: Ah, man sa kwan?
1: Ha? Ah. Hapit ko nito niya.
2: Please lang.
1: Stop it!
2: Nag-a-fall.
1: Wala niya, guys.
2: Imis, wala na unta to ba
1: nun. Hindi, ma-issue ka likuha na. Wala rabi agad na.
2: Sumbong to ka sa angkol at to.
1: Wala. Wala rabi agad. Ikaw rabi agad na gasun. Sumbong kay. Matinunan galing na ah.
2: Sa angkol sa auntie.
1: Nag-asbi ako.
2: Uy. Sayang angkol?
1: Dili.
2: Saya?
1: Oo. Di, something.
2: Saan sa gid mo?
1: Dili.
2: Bili, sa off-air lang.
1: Nada uyab?
2: Ah, girl or boy?
1: Girl.
2: Hindi ka sure.
1: Nakunta na girl or boy? Natural girl.
2: Huwag ka malo.
1: Nada.
2: Oo, sad ka.
1: Kasi punta na ako, sure ka girl or boy?
2: Pero muta na mo.
1: Curious. Ganun na kunta na. Curious. Tinodjud ka nga girl ayang yung uyab. Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya pa minan ni
2: mo? Nasa ni Jika rin ni mama.
1: Hindi na ako gawa kunta na. Then, ano, yung sa pananaw ni mo sa iya ka ng straight siya, di, oy, bayot.
2: Yeah. Sorry ah, nani mo dira wild babies.
1: Ano yung nanaw mo yung conversation?
2: Sorry, oy, napin mo sa mong personal life. Ngi, bayot.
1: Okay, okay lang magaling na nag. Wala mo kayo. There's nothing wrong with that.
2: Yeah, sa weed combination.
1: With the combination.
2: Overtime ko, ma'am.
1: Walang mali. Ay, okay, sorry. Walang mali doon, Wild Bebas. Embrace your personality.
2: Correct.
1: Your
2: kasi
1: identity.
2: Na-embrace na namin ni Randy Coco ang aming pagka-part ng Park Avenue.
1: if na-embrace na ninyo Wild Bebas, muna na siya ang time niya.
2: Embrace yung loka.
1: Handot sa mo, Violet.
2: Shoutout ka, Maha.
1: If I-embrace na ninyo, tamat sa mga Violet. Muna na ang time, Wild Bebas, nga ma-feel na nimo ang tinuod na freedom. Ang kagawasan, ang kaluwasan.
2: Wala, ganaan ko ng mga gawas.
1: Ha? Pwede ko niya na.
2: Sige.
1: Anyway, Wild Bebas, it's Monday evening. It's Randy Coco also sa programang Wild 69. On your number one radio station, this is Wild FM 103.1. Halapag Wild.
2: I'm a broken hearted girl.
1: Stop it.
2: Ayan, Wild Bebas, Randy Coco at overtime na po tayo. Warang yung kusubra mo timan sa internet. Thank you so much for being with IOB. Bukas ulit Wild Bebas. Sayaw sayaw lingaw lingaw with IOB, ang inyong kakulitang ina at kasayawang ina sa programang sayaw sayaw lingaw lingaw. Only here is some Wild FM 3.1 and the beat goes on. Halapag Wild kimo adirikaw kuyug mao tig dig dig dig dig.

0: Hoje da Mystic Wild, né?
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko yung bisita. Daa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Blessed day, everyone, ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate, but there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: It's 6:14. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discard imbis nak nakuha na.
11: Rexidol Forte.
12: Mas paspas banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga nagita og herbal nga barato og epektibo nya sa atong mga butika og parmasya, makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mubigay. Panalip day kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika og parmasya sa inyong mga lugar.
16: Dong, pagpalit na doog litson manok, katunga lang. Unya, kanang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natong bugas para panihapon.
17: Okay, tay.
16: Jung, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ika buog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
17: Unsa man taon katay na half ramen na didto kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
16: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa ug lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa

0: RJ Sports Activewear at Tita Ferris Building beside Guy Sanumol Iligan. Call 0948-354-8462. RJ Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. RJ Sports Activewear. It's 6:18. Time Check is brought to you by SED Panyawan Capsule and SED Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
1: SED Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa SED Cogon Herbal Capsule o SED Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gid ayo akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Ah, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay wala. Naman kung ibati niya kahantog karoon ang minitin ako kahantog karoon ayon ako hunikan sa Kogo ng Panyawan Pablito Simudlan amon isa isinta nakapin sabay na biska.
0: It's 6:19. Why?

0: That song was brought to you by Revicon, the strong man's multivitamin. Revicon.
1: Let's go put you the music sa wild, no?
2: Awok yun!
3: Wild FM! Itang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon, ang strong man's multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello! People, ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit pa natagan loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: It's 6:28.
8: Time check is brought to you by Celine Plus Serum.
9: Ang batang mukhang healthy.
8: Baka may immunity gap na.
9: Help stop immunity gap.
8: Mag Celine Plus araw-araw.
10: Himsuga po sa imong anak. Uy, sos, masakit ton pod na. Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Good news, Iliganons! Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors. Ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na. Nagatanyag sila og cash og easy installment plans. Nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts. Plus mga freebies. Sama sa Saga helmet, Saga jersey, Saga keychain og plate number holder. Plus, ang atong shop service, dunay mga highly trained ng mga mekaniko. Anaan mo tang sa bag-o niining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop.

0: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Gikapoy ka ba?
2: Mag-Aerovit Capsule na!
1: Stress ka ba?
2: Mag-Aerovit Capsule na!
1: Kulang ka ba sa tulog?
2: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
1: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
2: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
3: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka ba laka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion, makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Tawing Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: It's 6:32. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Z Marketing.

0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: 6:38 when a wild baby says 38. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Pasensya na. Medyo na short ako doon na. Kasi magod si Kuan Uy, si Enrique Iglesias. Pila ko Iglesias ni Chet. Pero Wild Babies, welcome po sa programang Wild 69. At ito, kasama nyo na po si Randy Coco, Wild Babies. Ayun. Ngayon po ay gabi. Gabi ng lagim. Lang. Ngayon po kayo matatakot. Ang aga naman ng Halloween. Basta, oy. Ang aga naman. Pasensya na, Wild Babies. Medyo takot ako sa mga oras na ito. Takot maiwan. Takot masaktan. Takot may pagpalit. Takot maranasan ang... Dili na. Gandang evening po sa inyong lahat, Wild Babies. It's Randy Coco again. Kung sasamahan niyo po ako, Wild Babies, welcome po kayo sa programang Wild 69. Maari po kayo mag-text sa akin sa magitan po ng pag-send ang inyong mga mensahe sa aming text line 0997-986-9419. Uulitin po ni Randy Coco, Wild Babies, ang aming text line 0997-986-9419. Ayan po, Wild Babies, kayo po ay libre po na magpa-shout out. At libre po mag-request ng song, libre pong magpadala ng inyong mga mensahe dito po sa ating text line. At kung maaari naman po, Wild Babies, ay wala kayong load. Ah, nakakalungkot. Pwede niyo po akong i-PM sa Facebook, Wild Babies. Ang pangalan ko po doon ay Randy Coco. Ayan. Maraming thank you po, Wild Babies. By the way, hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Magsama-sama po tayo sa loob ng 3 oras. At sa mga gusto pong makinig sa atin via live streaming, download po kayo ng UMBN Radio app. Ayan po, magbabalik po sa Randy Coco, Wild Babies, programang Wild 69 on your number one radio station. This is Wild FM 103.1. Hala, pag wild.
2: Let's go put you the music sa wild, no?
3: Awug yun!
4: Wild FM.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: It's 6:41. Time check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Ma'am Sir Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato, likon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra, dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro, pang masa, barato, likon. Siguradong kasaligan, KYD Motors Corporation. Bisita sila, utawa sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page, KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
10: Basta na ay hilanat,
11: dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, iBiogesic!
12: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug maokin.

0: tawag niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabinayabal kapsul nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit o balatian nga dugay na limong gidala-dala? Dragon Fruit Plus. Kinima o'y sagad nga hindungdan sa pag-ubos sa imong immune system? No worry about it. Kaya aniya na ang maski pagkusgan o maski paparato. Dragon Fruit Plus. Apunda kini sa antioxidant o adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kumpleto sa vitamina o mga minerales. Mupalikon sa lawas o resistensya. Mauna kini ang muwagtang sa dugay na ninyong giantos nga mga balatian. Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang, mapalit

0: drink responsibly.
1: To mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It's 6:56. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
6: Sed Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning Sed Banyawan coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, Sed Banyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: It's 6:57.
11: Time Check is brought to you by St. Michael's College, Biligan Incorporated. Enrollment is now going on Monday to Friday, 8:30 to 11:30 a.m. and 1:30 to 3:30 p.m. Saturdays, 8:30 to 11:30 a.m. Be a Michaelite. Enroll now.
12: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
13: St. Michael's College of Biligan Incorporated is the best for you.
14: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
15: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
14: Og eskwelahan nga dili basta-basta.
15: Offering complete education from kinder to graduate school.
14: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
15: A Catholic school where your child's future is secure.
13: See you, future Michaelite.

0: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyadong kapagkaon. Updown sang exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyadong kapagkaon. Updown sang exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: It's 6:59.

0: 7:05 is our time, Wild Bebas, alas 7:05 na po ng gabi. Wild Bebas, pagod po ba kayo? Same. Pero Wild Bebas, kung pagod po kayo, magpahinga po muna kayo, Wild Bebas. At sa inyong pagpahinga, subukan niyo po, Wild Bebas, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito po, Wild Bebas, ay kape na mayroong 17 herbal ingredients, mga natural herbal ingredients, Wild Bebas, na maraming benepisyo po na maitutulong sa ating buhay, sa ating lifestyle. At hindi lang po yan, Wild Bebas, langkob ni ini ang antioxidant properties na apod ni siya, Wild Bebas, vitamina, mineral, protein o fiber nga makatabang gid ni siya sa tuang health. Pero Wild Bebas ha, kung kamo nangita mo ka ng healthful na coffee, ang number one nga healthful na coffee sa market karon, Wild Bebas, huwag na ilain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya yeah, totoo yan, Wild Bebas, nani siya'y native purple corn, na siya'y Arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, canela, bayabas, rose hip, at marami pa pong iba. Kaya Wild Bebas, huwag na po kayong magdalawang isip, huwag na po kayong mag-atubili, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Bumili na po kayo ng EXL Coffee Mix 17-in-1. Mabibili po yan sa inyong mga suking butika at online sa Facebook, sa TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Alas 7, size na po, Wild Bebas, magbabalik po sa Randy Coco, programang Wild 69.
1: Let's go put you the music sa Wild, no?
2: I'll you!
0: Hello, maayong gabi, Wild Bebas, maayong gabi, Iligan City, sa mga nagpaabot dira sa tuang PCSO STL Sword Trust Draw Results for Llano del Sur and Llano del Norte, including Iligan City. And yan again, Wild Bebas, our 7 p.m. Sword Trust result for Llano del Sur is 477. I'll repeat, 477 in exact order. And our 7 p.m. Sword Trust result for Llano del Norte, including Iligan City, 2-9-1-2-9-1 in exact order. Morning at tune in always 103.1 Wild FM. Kay Drian na to i-announce ang latest PCSO STL Sword Trust Draw for Llano del Sur and Llano del Norte, including Iligan City. Wild Bebas, please check your time, Wild Time. It's 7:07, alas 7:07.
3: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilahan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: para sa mga minamahal naming biyahero. Thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy! Aniya na ang kape! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, sugar blocker formulation, alkaline neutralizer, ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyo ng katulog o insomnia na ay natural sugar protection, nagmala ang mga dila, ugkatul-katul sa mga pamanip, lubog ang pananaw sa mga mata, firming kapangihi, ang kape nga makaayos sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, lami na makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Bukas siya na ulian.
1: Kahit lagi sa ayo akong kilid na nakahilig yung kog, no? Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o banyawan, ipalit na yung kog. Ah, one way, kaloy sa Diyos, na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog karo, nagmintin ako. Antog karo, naayo na ko, bunikan sa kogon o banyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bis ka.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Virginia.
1: Anumang sandali, muling darating si Jesus.
2: Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli.
3: Revelation 22 verse 12 to 13. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: It's 7:12.

0: That song was brought to you by NewZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Mas ko pa dyan ang music sa wild, no?
2: Awok yun!
1: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
1: Nga nung dugay man ang sip-on, ma?
4: Kung naay sip-on, muhina yung immunity, maung dugay maulian. Pag NeoZep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms, sa sulod sa duhahan to tulo kaadlaw, uban ang saktong kaon o exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
1: Maayo ha, oy!
4: Basta NeoZep C Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado. Maong ania. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, Eyebright, Ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
8: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakiton po na.
1: At
8: ang bata nga himsugtan awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Og Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C og zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Ubdan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Ubdan sang exercise. Kaghatagan basante pagpahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. We'll be right back.

0: 4J Sports Activewear at Tita Tennis Building beside Guy San Mall Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: It's 7:25.

0: and children. Magaling, mahusay. 7:33 na po, Wild Vibas. Magbabalik po sa Randy Coco. Programang Wild 69. Dari pa rin sa number 1 radio station, Wild FM 103.1. Hala pag Wild.
1: Let's go put you the music sa Wild, no?
2: I'll hold you.
3: Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kagareta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga naghan ra ba tag anak? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
9: Aso, Sterling, pwede ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadag ko og mas gipalami ang timpla?
8: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
9: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok, nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadag ko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
8: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuan? Dali na. Magbalik na ta dito sa OMG Lechon Mano. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
10: Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Mano.
11: It's 7:35. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat.
12: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
14: Rexidol Forte.
15: Mas paspas banat sa upat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
19: Basta na ay hilanat,
20: dapat matik. Ibay Jessic.
19: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
20: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
19: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o. K-Skin Glow para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power whitening dragon soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: drink responsibly.
1: To mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Updown sa exercise. Kaghatakan basante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Updown sa exercise. Kaghatakan basante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: It's 7:55.
9: Time Check is brought to you by Southern Cablevision Incorporated. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Avail now. You can contact them at 223-0576 or 221-4917.
8: Also brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

0: ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na, finally, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric, puluyang dilaw, guyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy cream. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sa mga gibawalan og inom og kape, magkainom na gid mo.
1: Paling lamias kape, oy.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
2: Mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Magandang gabi, Wild Bebas. Magandang gabi, Ligan City. Alam niyo ba, ang kape ay may polyphenols, mga natural compounds na mabuti sa utak? Ang DTX Coffee Mix ay may desugared sugarcane extract na may polyphenols at antioxidants. Tumutulong itong protektahan ang brain cells laban sa pagkasira. May chia seeds at ampalaya extract din para sa dagdag benepisyo sa katawan. Isang tasa araw-araw, malaking tulong na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-DTX. Talks ka pa. Mapalit sa butika o sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center INC. Text 0925-501-5065 o like ang Facebook page Clinica de Alternativo CDO.

You might be actually slicing the cake right now, Wild BUS, but anyway, get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Still with Randy Coco, but it's not the cake by the ocean, it's the cake by the radio station. Nami cake diri. Ginahan mo. Pero gandang evening po sa lahat ng mga Wild BUS na nag-slice of cake diha. Kaya nag-celebrate diha sa ila ang adlaw nga natawahan. Kinaad ay birthday kunuhay ni Kanuan. Da! Congratulations sa inyo ang panibagong buhay na binigay sa inyo sa panibagong taon. At dahil dyan, mayroon akong regalo para sa inyo. Eto, pakinggan nyo!

0: Happy, happy, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlawa. Mag-birthday tomorrow o nag-birthday gahapon. Ano? Dagan pwede siguro nga taga-adlaw may mag-greet o happy birthday din niya. Ano man? Wala may nag-invite. Try lang. Joke lang. Uy, joke lang. Ikaw, bitaw. Dili mo, hindi kayo mabiro. Ay. Okay, ramangod. Bahalang taga-oras mo magpag-greet while bibas. Ay, basta kami lang gumuhugas sa plato. Okay. Alas 8, single while bibas. It's 8:05. Mayang gabi, iyog mayang pagpaminaw sa mga suki na itong nag-tune in karon diha sa may mantikaw. Hello po. Mayang gabi, mga ma'am and sir, mga ante, mga uncle, mga ati kuya, mga lolo, lola, mga daddy, mami, yay. O mayang pagpaminaw po sa mga while bibas na to, by the way, diha sa may Tambo Terminal. Hello mo, kumusta mo diha mga sir? Okay pa ta diha sir? Mga pasahero diha okay pa? Unta okay pa sila no? Dili pa siguro traffic kayo karon. Ang traffic naman siguro kay dire ra siguro sa syudad. Pero diha pero diha sa terminal mag dili magay sa igon nga kanang sakay bitaw kay kanang bitang may occasion bitaw nga sakay kay sa ngatanan nga mag-inilugag kinsay una makasakay aning maabot nga bus. Pero ngano pud na lugar nga pag kanang naay mga occasion aya pud magkakulang-kulang ang mga bus. Pero pag wala bitaw mga occasion daghan kaayo mga bus. I don't get it. Siguro pag holiday dili sa gusto maka-income og dako mo nang dili pud sila mo biyahe ana. Pero it's okay ra no para maka-rest pud sila holiday ngani na holiday ngani. Oh, holiday good pud. Maayong gabi pud sa mga habal-habal driver. Kasi sila wala gid ni sila holiday. Sila gid ang pambansang bayaning chopper. Kasi kahit umulan, uminit, bumagyo, magka-holiday, walang holiday, ma-adlaw, Domingo, adlaw, Sabado, tibuok, semana, wala gid ni sila kanang rest day. Nara sila kung ganahan ba sila mag-rest or dili. Diba? Eh, palakpakan na to ang mga habal-habal driver na to. Ang uban. Ang uban din na to, palakpakan kay nagka-abusar man. Kalami tong na yung mga bagong pasahero bitaw and then kanang dili siya familiar ana nga place and then ang mga habal-habal driver kay sobraan ang pangayo sa kanang pamasahe. Bati kay nang batasan kuya ha, magabaan ta na. Diba? Na yung mga unana nga mangayo og kanang dako nga pamasahe imbis na 100 rang unta ang kanang ang pangplite, ang mangayoon sa driver kay tag 250 or 200. Oy. Ang sa kabari ha? Kadako ba kayo ni mong pangayo diha ha? Sobraan po ng mga batasana ha? O mo nang dili na to, dili ta mo salute or dili ta mo saludo ang mga driver ngayon na ha? Kay kanang dili siya maayo. Nanginabuhi ratang patas din yung kalibutan na laban tayo ng patas. Oo. Huwag tayong tumulad sa mga kurakot dyan sa mga nakaupo sa upuan. Oo. Kasi hindi naman kayo, hindi man kayo nakaupo sa upuan. Pareha man tayong mga yano ng mga mamamayang Pilipino lalo malaban ng patas. Kaya't sana'y huwag niyong tularan ang mga nakaupo na gahaman. Mga nakaupo na winawalang hiya yung mga taxes na binabayaran natin buwan-buwan. Tapos ginagastos nila sa mga bagay na hindi natin alam kung saan, mga confidential funds. Ano yan? Confidential gani, no? Hindi natin alam kung saan napupunta yung mga pinaghirapan natin araw-araw. Tapos, ganun. Diba? Kakalungkot isipin while be best na bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. May karapatan tayong lahat malaman kung saan ba napupunta ang ating mga dugot pawis. Nakman. Ang atake. Pero while baby sa shoutout sa mga buutan kaayo nga mga driver niya. Especially mga habal-habal driver, mga jeepney driver. Sabi mga jeepney driver nga butan good food kaayo sa nga tanan. Sobraan food sa kabutan kuya. Una-una niya si Lord. Asa lang. Ayaw palabi ka butan diha, noon sa man. Butan kaayo ka, dili na papilitihon ang kuan, pasahero. Basta kuan, basta dako kayo kwarta ihatag. Tapos mga pasahero po nga tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo-tuyo Strategy ninyo ha. Alam na kayo mo ha. Likay kay Naigo. Alas 8:11 na Wild the Bebas, mabalik sa Randy Coco. Programang Wild 69.
1: Mas kapatid ang music sa Wild, no?
2: Awog yun!
3: Wild FM!
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina, makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katulog-katul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pirning kapangihi ang kapangihi.

0: o parmasya sa inyong mga lugar.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako.

0: Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay partig yung nindota, 100%
0: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: It's 8:16.

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mas ko po siya ng music sa wild, no?
3: Awok yun!
4: Wild FM!
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita, gadget na!
7: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas maayo pa?
7: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
7: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: It's 8:25. Time Check is brought to you by Revicon, the strong man's multivitamin. Revicon.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang strong man's multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kabaw baka nga ang radiation sa cell phone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take 1 capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
15: Himsuga po sa imong anak. Uy, sos, masakiton po no.
16: At
15: ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May gabi, Wild Bebas. May gabi, Elegant City. Mga ka-DTX, subukan ng mas healthy na kape. DTX Coffee Mix. May Ampalaya Extract para sa cholesterol. May chia seeds para sa fiber. At may desugared sugarcane extract na may antioxidants. Masarap na, may pakinabang pa sa katawan. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Naka-detox ka pa. Mabibili sa mga butika dool sa inyo o sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center INC. Para sa tanong, text 0925-501-5065. Visit Facebook page Clinica de Alternativo CDO.

Let's also try and size Wild Bebes. It's 8:36. Get a wild, stay wild with Wild FM 103.1. You heard that right, Wild Bebes. It's from EXO, okay? Sino mga K-pop fans dyan? Ito, para sa inyo, Wild Bebes from EXO. EXO, EXO. Actually, hindi ako naging fan talaga ng mga K-pop. Lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Hindi talaga, actually. Kaya nga ako naging nag-Filipino kasi gusto kong tangkilikin yung sariling atin. Maganda naman yung mga gawang Pinoy, 'di ba? Maganda naman yung gawa ng mga Pinoy na kanta, yung mga Apo Hiking Society, yung ganoon, mga Six Cycle Mine, mga Eraserheads, River Maya, mga Rico J Puno, Ryan Kayabyab, Imelda Papin. Maganda naman, di ba, yung mga kanta nila, yung mga Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Martin Yavera, ganun, mga Gary V, Jessa Zaragoza, sino pa, Carol Banawa, Rochelle Bautista, tama ba, Dre Brothers, April Boy. Maganda naman yung mga kanta nila, di ba? Maganda yung mga kantang Pinoy Wild to be best, but hindi natin tanghilikin yung sariling atin, di ba? Mga Ilmano, mga Maki, di ba? Mga Eric Santos, Bugoy Drilon, mga Moira De La Torre, Angeline Quinto, di ba? Sarah Hieronimo. Daming Wild to be best, maraming mga artistang Pinoy na sobrang gaganda ng mga kanta na kahit pag lumaan pa ng panahon, nanantiling maganda talaga pakinggan ng Wild Bebes. Basta kinikin natin yung sariling atin. Maganda yung mga gawang Pinoy. Yung mga sayaw. May mga sayaw rin namang mga Pinoy, 'di ba? Hindi lang naman yung mga K-pop stars, 'di ba? Meron BGYO, yan. O, pwede yan, 'di ba? Sino ba? Backstreet Boys, Von Navarro, John Hilario, 'di ba? Marami, Sex Bomb. O, sino dito ang pinalaki ng Sex Bomb, 'di ba? Ganun, maraming ganun, Wild the Bebes. Maganda yung mga gawang Pinoy talaga. Ba't kayo sa K-pop nga ganito? Di naman yan katulong sa ating kultura, sa ating mga masterpiece. Lagod na. Hindi naman masamang mag-idolize, bitaw, pero yung mga ginugugol na talaga natin, yung time, yung attention natin, yung pagka-fan natin doon sa kanila, parang sumusobra. Hindi naman sumusobra. Parang nagiging nakakalimutan natin kung ano yung meron sa atin din, 'di ba? Ayun lang naman. Gusto ko lang naman kasi nasasaktan ako.

0: talaga ako.
1: Ang OA. Diba, nakakasakit isipin Wild Bebas na mayroon naman tayong magagandang musika, mayroon naman tayong mga rapper, nangita, Glock 9. Glock 9. Naman na siya. Kinsa pa man, Glock 9, kinsa pag-aari na siya, nakalimot basta, ay, mana sila ng mga artist, ay. Hari ng tundo, hari ng tundo. Glock 9, kinsa pa man lain bi, basta mo na sila. Lagot ko, nakalimot noon ko noon. Anyway, magbabalik po sa Randy Coco Wild the Bebas, programang Wild 69.
2: Let's go put you the music sa Wild, no?
3: Awook yun!
4: Wild FM!
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ko niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-logid ang iyong skin kung mugam.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Basta na ay hilanat,
14: dapat matik. Ibay Jessic.
13: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
14: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik, Ibiogesic.
15: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gaperahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
20: Rexino Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao. It's 8:43.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud

0: kinabukasan, basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Sa tambal nga barato,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga bag-o,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga kompleto,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa paspas nga serbisyo,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa duulang maadtuan,
2: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
3: It's 8:50.

8:59 Wild Beavers a las 8:59. Quiero Wild, Stay Wild with Wild FM 103.1. Shout out sa mga morena dyan at sa mga moreno na rin. Oh, para damay-damay na tanan Wild Beavers. It's Randy Coco pa rin po sa programang Wild 69. Dito pa rin po yan sa number 1 radio station, Wild FM 103.1. At yun, wala na po sa sapat na oras sa Wild Beavers para magpatuloy. Samahan niyo po ako ulit bukas, 6 to 9, programang Wild 69. Pero bago ako magtuloy, magpaalam ngayong gabi, Wild Beavers, allow me first to introduce our social media platform. On Facebook, you can follow us on 103.1 Wild FM Facebook page. On Instagram, we are Wild FM Ligan. On TikTok, we are Wild FM Ligan. And of course, Wild Beavers, sa lahat po ng mga tagapakinig po natin on air, pwede po kayong makinig sa atin po mga programa dito po sa Wild FM. Live na live po yan 24/7 gamit po ang ating mga apps kung saan kahit nasa malayong lugar kayo, as long as connected kayo sa internet, okay pa rin po yan. Makapagpaminaw gihapon mo sa number 1 nga radio station sa Dakbayan sa Iligan. I-download lang ninyo Wild Beavers ang UMBN radio app, AM FM PH. Available po yan sa Play Store. Sa iOS naman po, Wild Beavers, you can download radio app, Simple Radio, Radio Garden. Ayan, para makapaminog yapon mo sa Wild FM. Maraming salamat to Wild Beavers. At kung hindi naman po nakakaabala sa inyo, i-follow nyo na rin po sa Randy Coco. Ang pangalan ko po, Randy Coco, sa lahat po ng social media platform. Maraming thank you, Wild Beavers. Sa inyong walang sawang pakikinig, susunod na po ang programang Evening Romance. Alas 9 hanggang alas 12 po yan ang ating gabi. Dito po yan sa number 1 radio station. At dahil dyan, magpapaalam na po si Randy Coco Wild Beavers. Again, this has been Randy Coco. Nga mo ingon, si Lord Daan bago ang tanan. Good night Wild Beavers, og dalay ko ng Diyos.

0: karat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Ug dili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999 for plan 150.
3: Plan 150.
2: 80 Mbps for 2,299 for plan 80.
3: Plan 80.
2: And 50 Mbps for as low as 1,499 for plan 50.
3: Plan 50.
2: Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Free installation plans. For inquiries, you can contact them at 223-0576 or 221-4917 and 0926-625-6429. For DTI Fair Trade Permit Number R10-LDN0014, Series of 2022.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: It's 9:07.

0: Aproveche da minha sexualidade, né?
1: Mensahe alang sama ayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean, maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbaligon sa mga ugat. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Makapaligon sa resistensya batok sa stress. Ug makapagunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: It's 9:24.

0: mucho de Music Wild, ¿no?
1: EX Almaca Buhay Plus Dahil Tawid Capsule Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guya.

0: rábano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Magkabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mubakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
3: Kamao baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
4: It's 9:40.

0: Попробуйте там не сексуально.
1: It's 9:57. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
2: Uy, pre, kas lang na kasi mong now. Niyato mo ng buwan, nakita di ka luspad o nangopo ngayon mong itsura.
3: Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre. Kundi ba tungod ani?
2: Wa na ko karun. Ha? Kusa mo na?
3: Kidney, pre. Ang Kugon Herbal Capsule sa Zed Marketing. Makapauso sa creatinine. Makatabang ni sa problema si mong kidney. O maayo kini kung aduna kay sintoma sa prostate. O sa prostate cancer ni ganmis. Mo. Mong ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inumog Kugon Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wa pakigipamati. Nusa mo tama na gang, kanang may tama na.
2: Sakto ka, pre. Sukad ka ron mag-maintain ako Kugon Herbal Capsule. Kay, pintahan ni mga damtang daan. Ha? Salamat, pre.
3: Pasalamat sa Zed Marketing, pre, na nakaimbinto sila sa Kugon Herbal Capsule. Kugon Herbal Capsule, hinimo sa Zed Marketing Incorporated. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasaga para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: It's 10, 12.

0: Păi ce, dar mi-e sic să o alg, nu?
1: Au ochiuri!
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Max.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Max Extreme na.

0: classic sa Wild, no?
1: Awog yun! Wild
2: FM! Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix!
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na!
4: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: It's 10:39.

0: Paskugon.
1: Anumang sandali, muling darating si Jesus.
2: Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli.
3: Revelation 22 verse 12 to 13. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa mga nangita o gerbal nga barato o epektibo. Diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
1: Palubha ng palubha ang suliraning kinakaharap ng ating planeta. Senyales na nalalapit na ang kanyang pagdating.
2: Ang lupain ay kumugunaw sapagkat ang Panginoon ay nagalit sa lahat ng tao ng lupain at pinaparusahan ang lahat ng mga suwail.
3: Jeremiah 10:18. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: Laban akong ulong buhat. Nag-inom ko kaya si capsule. Mga tulok at law na kong inom 3 times a day. So, wala na. Pagka 3 days niya, disbanded kayo ang yakin. Robin and tested juice.
5: Mapalit sa mga butika.
6: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Wag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Shiditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

Kumul. At 5:28 na mga Igsoon, get wild, stay wild with World FM 103.1. Programang Morning Zoo, kao ba ninyo ang pinakagwapong sana tao sa kalibutan? pinakagwapong kuan, hinimo sa inyong labang makagagahom. Wagi mo to, ni mo tonto, bisa gonsao. Hoy, alas 5:29, good morning, Iligan City 44, Kabarangay. And syempre, ni mga suki na mga nag-ano na karun, no? Nag-stretching na. Okay, ipatindog na ang mga dapat ipatindog. Sama ni ining atong kaugalingon. Patindogon dyan atong buntag sa'yo, ha? Ay, magkumpiyansa niya, ha? No, di pwede magpalabi ng paghigda. Basin niya, madayo na, na. Ayaw yung down, dagang para matagpangandoy. And syempre, akong painumdum ka ninyo tada mga igso, makauman ko ninyo hantod alas 8 ng adlaw ng Tuesday, Mayo 5, 2026. And happy birthday, ano yung mga naay birthday karong mga panahon na? Aning adlaw, hinaot na mapuno inyo hang adlaw sa kwarta. Mapunos paglao, mapunos kalipay, ug mapunos sa... Sa man ba di? Mapunos gugma? Ano bang yun ano? Kung sa man ka niya itong mga i-prepara diha karon, hinaot na mabusog na ito ang ato ang mga silingan. Nga, gahuwat ragyod kung kano sa mungaon. Pag umagpangaon, aliba ko na sad ka. Pila na ito, pila ilan niya? Hello? Tigong na siya tanaw, no? Ikaw pa ipakaunti, ikaw pa maingana, wabatik ang batasan. Ara 5:30 mga igso, ay kalimot ato ato na nagkalain-lain butika kung abri na o kung wapan ang abri, atong hapiton, ato ang hulaton, mapalit yun ang EX al Makabuhay Plus Dietary Capsule. Adunay vitamins B1, B6, ug B12, ug na ay nagkalain-lain at ba ingredients sa manining Makabuhay, Moringa, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, ug uban pa mga igsoon. Ikaw diha, nga kanunay nga naning kamus kinabuhi kay para madato, oh. Ay kumpiyansa diha igsoon, dapat kanunay protektado, kanunay himsog, kanunay baskog, nadyod tayo ka-partners padlaw-adlaw nga panglawas. Mugamit na ta ka Makabuhay, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Good morning! Sa kumang kasukian ra, sumay barangay pala, labi na sa Barbosa family, may papaminaw dra. Yabads! Ganong giyabads man ay, Kuya Badin, Kuya Badin, ano ba? Sa mga kaigsuon, ano, mamuka ko sa mga kauban, ganong langay, magka naman, ganong dugay man naman, manindog. O tindog na kay para ano, maka ano natakaroon, masulod ang kwarta sa tuang kaha. Pero salamat sa pagpaminoy, labi na kang Ate Mitch Lou. Hello, good morning. What's up, mananap? Ako nagproblema ko nga sana makakita sa dahon nga lang. O mga ko nag-request ganyan, nag-text ba? Kusa ko man ako ng kataha, oy. Oo, wala mong guna ko. Di na ako makitaan dali kung asa na. Sa title lang ng kanta, ha? Sa dahon nga laya. Dahon nga laya daw. Oo, lahi may mugawas. Ano, dahon na laya. Nangita daw, na problema daw si auntie. Kay, syempre, magsugnod na daw siya. Oo, gano'ng magsugnod man ka? Diba pwede magsugnod o ganyan mga panahon na, ha? May mo kumpiyansa dra. Na, sumbong yun mo sa inyong silingan na kanang kuan. Nang kanunay na nasuya ninyo. Usa ka sipyat nimo dira sa inyong gawas niyo sa tugkaran. Agoy makita kasi imo mga silingan na kanang naikalagot nimo. Ay itugan dito sa barangay tanawa. Sumunan juga. Ay mo kumpiyansa dapat wais na tagaro panahon ako kabalo mo nga mga silingan niyo dira kay murag kinan kanunay mong ginabikil. Dapat ano mo sa inyong paglakaw ras dalan, dapat careful jud ha. Okay, para ano kay dagay mga mata katan-aw ninyo nga gawat na masipyat mo. Walang ano dyan na, kanang painumdum na sa mga tao nga kanunay gudulon sa mga pagsulay. Naghay pagsulay sa kinabuhi. Pariyaratan ta na muna gigino magpadayon ta. Alas 5:32. O dariling hapon ha sa inyong kanunay ginapaminaw. Ningdak ba yan siligan mga igsuri? Mga pisa ta kayo. Tanawa ko na, bugno kayong panahon. Oo, tapos kaningani pa yun ang word. Asas lumiyang ipaminaw ni nga nino. Tapos pijasinko pa yung garoon. Alating swildo pa yun. Tapos daghanag kay, daghanag kwan good news, okay?
Madaling gapos yung kuno ng ginapaminaw. Mga Ikson, wala ilaing kini ang Wild FM 103.1. And the beat goes on.

0: kapsul. Kogon Herbal Kapsul. Hinimo sa Sed Marketing Incorporated. Mapalit sa inyong masuking butika.
1: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nagyusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claims.

0: ascoltate The Music So Wild, nu?
1: Au ochiun!
2: Bayanihan, pagtutulungan, sama-sama sa mga pagsubok o kalamidad na kakaisa upang gumaan ang pasanin ng bawat isa. Tandaan ang sinabi, magpasan kayo ng mga daladalahin ng isa't isa. Galatians 6:2, Bayanihan, isang utos ng Diyos. Ipinapakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating kapwa. Ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by M-Extra Coffee and Tea.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
4: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid roon eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, pagkakayahay ang lawas. Magrapag ito ato mga guloy yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Kanunay ka mang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sinimoy sagad ngayong dan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kaya niya na maski pa kusgan o maski pa barato. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mapalikon sa lawas o resistensya. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar.
6: This portion is brought to you by Genitox Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag danga ang mga toxin sa imong lawas. Nga mao'y hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Genitox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
10: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

6.9 Bay by Get Wild, Stay Wild with Wild FM 103.1 Himala. Lagi no, nangandoy may gintag ka ng ano ay milagros kinabuhi. No? Ano ba itong pagmata na tos kabuntagon kay nahanaw tanan na itong mga gipanghuna-huna ng mga kabalaka? No? Katry mo, ana? Hanggang damgo na lang tayo ngayon. Dili mo umulihok tayo so, ano, solusyonan na itong dapat solusyonan. No? Karoon pa ka mo reklamo nga, nagkagahi na gani ka. Nagmatngon na kastanang butang. Ha? Nagmatngon dito. Good morning sa mga namahaw na karoon sa 11 address sa may terminal na bahay. Good morning. Oh, sa mga naibiyahe, ay kalimot. Pabusugon yun na to tungkaw galingon, no? Eh, para pagabot na to sa biyahe, pag on the way na ta, hindi na ta magpalit ang mga itlog spugo. May itlog spugo ba? Para, eh, para, tipid ba? Tipid. Oh, gusto mo makatipid, pero kung gusto yung pumumukaon ng mga itlog dras daan, oh, pwede na po itong malit, ha? Awa man yung problema. Iya man tag mga decisions kinabuhi, no? Shoutout na yan yung mga nagasuki na mo din sa may Suarez na terminal. And syempre, ang ilang checkpoint diha karoon na minaw mga kasundaluan ka. Isuna na itong kapulisan. Hello, good morning. Mga sir and ma'am, no? Bagong adlaw, bagong paglaom, another day, another dollar. Tinawad ba yung ginano? Another day, another dollar. Na siyempre na mga suki na mo dali karoon sa may barangay na Lipuga ang mga higala na to nga mga driver sa jeepney, no? Or mga bus driver na mo diha nga nagpamahaw's kilid sa daan mismo. Ano yun, ha? Importante yun kayo nga naisaktong kusog igsoon. O ay kalimot ko ikaw diha na planong magkape o dool kayo mga butika sa inyong lugar, eh pwede yun kinatunduulon mga igsoon o paliton ang kape nga di yun mo daot sa imo. Dili mo kontra sa imo. Maskin pag-adlaw-adlaw ang mga igso ng Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plan. Ay, 12 herbal ingredients ang dala. Di ka magmahay hastang lami ang kape mga igala. Dilawin ninyo, di good kamahaya. Yun. At sa is uno, may papaminaw ni mga suki ng mga OSW. Minaw online, oh, good morning. May buntag, may utom, may hapon. Nagkadaghan dyan na sila. Oo, nagkadugay, nagkadaghan. Oo, nagkadugay, nagkadugay. Nagkadugay ang pagpaminaw. Kay buntag pala na minaw. Hangtod gabi eh. Huwag yung gipalong ang cellphone, no? Sana all. Grabe, guan. Battery life. No? Ay mo kumpiyansa po dahan. Ayun yung mga gadgets diyan. Ito ang pingagtarong. Eh, po ninyo busari. Walga charge yung gamiton, ha? Ano lang, pag... Mahuman na or mugda, taas-taas ng porsyento. Taas ng percentage. O, sa inyong cellphone, ha? O, sa inyong battery, eh, pwede na ito patang-tangon, ha? O, mumunggo na yung makadaot, di ba? Kanabitang walga trabaho kay gamiton. Di ba tinood? Pahuman na sa trabaho, kung pasabot eh. Or pahuman na sa iyahang, pahuman na sa iyahang activities. Ang cellphone, ayan ninyo isaksak. Kasabot mo, oy, ayan ninyo charge. Kuya, maning uban, walga charge kay gigamit po. Uyawan si uncle. Nag-yisi lagi ka call, walgi mention ko ng charge call. Tungod manggo daw kay ano, ay charge ang iyahang pagsulod daw karon dara siya gisudlan. Mau bang? Hello, dili din na free admission. So, syempre suki na mo ng mga naminaw dara sa may barangay Buruon karon. Ang mga kaigsuunan nga ay planong mangligo sa yuhan ninyo oy. Abre na baday ng kuan, swimming pool di ha. Na mo lagi nagiingon sayo pa kas buntagon maligo na mo di man maayo. Dile, ananay, siguro bandi ka na i-celebrate na mga okasyon. Pwede kayo na mag-amping din mo sa inyo ang pangligo diha, ha? O kung asa mo karon matumamos dagat, no? Or asa man ang mga beaches.
Pwede kung asa mo na mga beach. Siguro doon ninyo ang inyong mga kabataon ang gitanaw yun, ha? Monitor na to kay Basinyag. Niabot na speakers lawod, no? Naligo mo diri sumay ano dapit, ha? Initaw dapit. Niabot mo diri sumay kuan. Sana, mukha na. Layo kayo mag-iabtan tungod na inyong kalaagan, ha? Ay, magkumpiyansa ba? Ano ba? Simba ko lang pala yun. Yung mga anak, unitig yun ninyo, ha? Amping takanunay, ha? Arasay, 5 mga igsuon, magpanaymisunahan, kay ning gawas ng adlaw sa kabundukan. Kuha kay sa adlaw, oy, Kol. Ang adlaw, Kol, oo, oh, hayag kay Kol. Di ba mo na favorite ni mo, Kol? Adlaw-adlaw, buntag pa sa'yo makikita, nagbundok and adlaw. Di ba? Siyempre, kipara, na yung vitamin, saan nga vitamin ba din? A, B, C, D, E, F, G. Pinatidon na makasugi magpanaytasunahan kay... One day, isang araw. Oh, may naglalakad sa kali. Nandarilag hapon sa inyo kanunang ginapaminaw. Wild FM 103.1 and The Beat Goes On. Sometimes

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: At a size train na rawa, baby. Get wild. Stay wild. With Wild FM 103.1. Kabisado ko na. Na yung mga bagong songs na mo ingon jud kog pinakaunang pag paminaw pa lang nimo ma'am feel nimo ang kanang feeling feel kung sa raw ma feel nimo nga magkagusto jud ka sa song oh? May pang song di kagustuhan ikaw diha nga galing ko dron wa jud nagkagusto nimo saan po doy nga kasigir magugag duyan diha. No, duyan-duyan din maghulat nga mahagbong amangga. Ay ana, igsuona dapat mulihok tag suon, ha? Tapos sa paglihok nimo, spooting kanunay ba? Para makot ang attention sa uban. Akot. Ang attention sa mga dalaga. Dalaga ano, litaw. Siyempre ni mga ate namo diha pud. No? Ay po sig palabig pang sira mo duyan ay. Nawi, so summer mo DJ summer so ano kita na pahuway tapos sa summer mo ba? Why gila nga summer karong panahon na? Sa una ratong panahon. Kana bitong kuan nang magano ta magpalabi ta sa pagpundo. Ito tinood ng mga suki na mo na naminod na kanong naningkamot na buntag pa sa'yo. Kadlawan pa lang, nagalihok na, nagkisaw-kisaw na. Ilabi na yung mga suki na mo sa may merkadong bahay dali sa may Palau Market. Hello, good morning. Siyempre, ng mga namaligya, drag prutas, no? May papaminaw di ayan yung mga kaigsuunan na mo nga nasa luyong bahin dali sa may Palau Market mismo yun. Ano yung mga ginagmay drag tindahan ron, no? Good morning, yung mga namaligya bugas, no? Kung sige pa na ninyo ba? Kaya para inyo mga trabahante, ganahan mo trabaho. Ala DJ, tinuod yun na DJ. Pag naikanta na yung music DJ, kay Momoa, ilang kakapoy, maoba! Kung sa ilang gusto nga song, pwede na ito na isend mga igsuon sa tuang contact line kung gusto mo nga madunggan ninyo yung favorite na song. 0997-986-9419. Alam po mo pag request, ukaraan kayo ha. Ang ano lang ba, nasa mga baguhan bitaw o mga panahon na pwede na to i-play. Balikan ako mga igsoon na itong contact line. 0997-986-9419. Panita Sunarawa, baby, sa itong programang Morning Zoo. Daraling hapon sa inyong kanunay ginapaminaw. Kini ang Wild FM 103.1. And the beat goes on. Good morning, Iligan City.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy. Even better na versus previous formulation.
2: May muntag sa mga nangatag drag jeep bus baka ha kay murag hapit ng gumalit sa trabohan, ano? I-check nyo nyo rasan. Alas 6:37 na. And time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imong nailhan na Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Ang saka extra, karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa. Alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailit siyon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo!

0: makuha kay mga few days lang siya, may nakita na nako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato na dyan kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Aileen Caporte Pahaganas, Kami Lavender Habian Parami, Avelino Malazarte Raman Jr., Jeffrey Sagrado Rosal, Rodzen Calo Sabasahe, Sherwin Delphin Salimpangon Jr., Norman Tampugao Samad, Melvin Subisol Shenes Jr., Jess Balchar Acampado Tamparo, Jelwin Cloy de los Trico Tijada, John Lester Galubag Delmoso, Jose Ariel Bacuaja Tulo Jr., Stephen Pacamalan Vertudazo, and John Michael Sicuya Vina. Congratulations from the SPC management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
1: Committed to excellence.
3: Hi, this is Renee Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Pahaba-haba na rin ang lalakbay ko in my fashion career. I dress beauty queens and known celebrities. Nakiyos ako sa MX3. So I tried 2 years ko na itong tinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. I am Rina Salud. Believe ako sa MX3. Kaya umiinom ako ng MX3.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: It's 6:40. Time check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Ma'am Sir Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato? Lipon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan. KYD Motors Corporation. Mahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karod. Heroes Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warren sa budget, ayaw ka pala ka. Kahit dali sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra, dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro, pang masa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila, utawa sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page, KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
5: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
6: Daghan og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili

0: Разкопайте там не сексуально.
1: It's 6:52. Time Check is brought to you by NewZap Z Plus Forte with Zinc. Inalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Kahibaw mo, na ako'y napansin diri sa station. Grabe kainit sa gawas. Nya, bugnaw ra ba kaayo ang aircon sa sulod? O sa kaadlaw, gikan ko sa gawas nga gisingot og ayo. Pagsulod na ako sa booth, perting bugnawa sa aircon. Mauto, pagkataod-taod, sugod na og tulo akong sipon og sige na kong panghatsing. Mao nga, gan NewZap Z Plus ko dayon. Kasagara man good, ipahuway ra na nako, inumdaghan tubig. Kaysa akong pagtuo, mawala ra na dayon. Pero napansin ako, mas mudugay man hinuon akong sipon. Kay kung pasagdan na diay nato ang sipon, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya o pwede pakining mutakod sa uban. Maong karon, lahi na akong diskarte. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, muinom na ko dayon og NewZap Z Plus Forte. NewZap Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galiing uminom every 6 hours. Maong karon, di na nako padugayon pa ang sipon. Mas dali na ko makabalik sa trabaho o wala na'y problema sa akong show. Busa while babies, timan-i. Sa unang senyales pa lang sa sipon, pag NewZap Z Plus Forte dayon. Para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrine chlorphenamine malate para paracetamol and zinc ay generic name ng NewZap Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mahal. Flowers for you.
3: Aww. Bakulba Flower Shop has special something for your special someone.
1: Will you marry me?
3: Yes, yes. Well, it's not just flowers, but a universal gift for every occasion. Fresh and elegant flowers for your memorable events. Bakulba Flower Shop has it all. They offer services like wedding and venue decorations, funeral and sympathy flower arrangements, funeral package, flowers in a box, and bouquets for all occasions. You can also customize like additional teddy bears, chocolates, cakes, wines, balloons, and many more at a reasonable price. Have it delivered right at your doorstep. Give them a call today at 228-9382 or 0975-365-3640. Check them on Facebook, Bakulba Flower Shop, or visit them at Quezon Avenue Extension, Villaverde, Iligan City, in front of Plaza Alemania Hotel, and look for Ma'am Nida Bakulba. Show love every day with flowers from Bakulba Flower Shop.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag two! Pwedeng flu!
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, pragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
4: Uy! Dr. Funji nga sabon. Salamat kay timing kinahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Funji antifungal medicated soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay mangod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. And awa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Salamat kayo, Bayoregion, nga naay Dr. Funji nga sabon.
3: Dr. Funji, antifungal medicated soap.
4: Para sabon e, ap-ap, katol-katol, ug funjay, mag-Dr. Funji na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: It's 6:57.

0: That song was brought to you by Downy. Downy Rock. The Rock. Bango Bango.
1: At the 71 Baby 701 right now. Get wild. Stay wild with World FM 103.1.
2: Secret love.
1: Di ka kumpiyansang kanta ha. Basta dili bitaw makuha ang note. Dapat kabaludyog ka kung maubag yun na ang nota. Grabe ka perfectionist ginato tanan. Oy, oh, wadji mapili. Daghay mga hilabtan nun. Daghay mga mamikilay. Ikalipay kung ano ka. Maabot ang imuhang kasakit o ka goals kinabuhi. Okay nga na, bito na may balanayanan ng mga kaigalahan ninyo. Dili na ninyo tinood na higala. Kailangan na ninyo siya buhian, no? E ano, the more na magsige magduldula na nila, the more na grabe ka sakit. Pag talikod ni mo, ginadaot ka sa sakit. Oh. Ay, grabe, over. Eh, wala lang, no? Kalma lang. Pasay din na sa silang ginabati diha, no? Importante din na, may lang gihapon mo ang kasing-kasing para sa ila. Oh. Na, di na pwede sa kwa di G. Pero makabalo lang ko nga kanang kwa na sila di G. Why ay lang pang huna-una sa kwa. Ako ay nga na po na huna-una para sila. Naging nga na no, mga palaban ba? Tinood. Napoy uban niya nga. Ano lang yun siguro. Di lang yun taganong panahon naman nga na mga butang. Nga na dapat ha. Nadigyo po di G. Uto na akong pangalan di G. Yesus nga di G. Ako. Mag-abot na sa korte. Alas 7-2. And syempre, magpadayon ta sa unahan mga igsuon. Ang sangaunahan na DJ. Unahan na pag, sangyawon. Sangyawon, unsa man na siya. Pwede yun natong paliton dira sa mga butika, mga igala. Ang capsule ang available kaayo. Unsa man na siya, DJ. Kanunang ginabalik-balik na ako mga wabayba ang EX Albacabuhay Plus Dietary Capsule. Kining kapsula na ay nagkalain-lain herbal ingredients. Nga, importante sa ito mga kalawasan. So ikaw diha, gusto ka adlaw-adlaw kanunang protektado, eh dapat lang natin adlaw-adlaw ang kapartners pang lawas. Gamito na ito, EX Albacabuhay Plus Dietary Capsule. At 7-4 mga igso, magparenta sa nandriling hapon sa inyong paboritong FM station, World FM 103.1, and the beat goes on.
3: This song is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat, choose by Jessic.
4: Hey, you don't have to forget. Just remember the song there, right?

0: Virginia.
1: It's 7:10. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
4: Rexidol Forte.
5: Mas pas pas banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
9: Bakel, aboldo, halos mangutong mga bata, dire ni ma, ikalit lang na ikatul-katul sa lawas. Ngayon sila, allergy daw sa tubig. Sulay ko sa ng Yaki Oil, labada siya ay.
8: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat.

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: At 7:32, Wabiba Get Wild. Stay wild with Wild FM 103.1. Sime lang. Ayo sayangig suon ang imong kinabuhi nining kalibutan na. Sige no, inom damis kanunay nga temporaryo ra ka. Managing na si mga ginabuhat no, imo ikinabuhi dapat ang kaning gitawag nga mga naa sa tuwang balaang kasulatan. Amen! Painumdum na ha, tinudan na nga painumdum sa mga suki na mudrang murag nakalimot ng daghanay daotan nilang nabuhat sa kinabuhi. Daghan na ta. Eh sige lang God, ano mong good na siya no? Importante yung diha igsoon ha, nga andam yung ka nga mag-usab. To di man siguro karon, siguro ano na siya, maabot pa nag mga pila ka panahon. Pero ay good pod lang aya, basi niyang maulahi ka ba? Di ba? Dapat karon dapat ni mo nang hunaw-naw no pag desisyonan nga naa kay pag-ausabon si mong kinabuhi nga para ikaayo ra gihapon si mong kinabuhi. Unsa may dapat ako usabon DJ? Perfect naman ni ako. Grabe si Angkol. Yun sa mga pagka-perfect call. Murag nakausa. Murag gusto na ko magpa-tutor. Magpa-tutor. Nag-tutor ka, call? Saon para mahimong, ano? Perfect. Oh, perfect. Why perfect? Kalibutan. Pero pwede ka mahimong better. Better! Oh, more like sa Wild FM, better music. Wow. Ay, nga naman na sa una, no? Dumi mga suki, ha? Mga naminaw diha karon. Kanunan ninyo yung atiman ninyo ko. Galing yung sama po na sa pag-atiman yun po sa inyong mga kalawasan diha ka. Dapat lang yun. At on, siguro doon na mapalit yun ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kini nga capsule, adunay vitamins B1, B6, B12. Ug na ay 17 herbal ingredients sa mga ikala. Adla-adla atong pilion ka makabuhay kung gamit na ta, no? EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. And ato ang i-check lang Facebook page, lang TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. I-search nyo EXL Makabuhay Plus para mabalaan ninyo mga dugang detalye, kabahin ninyo ng herbal. O syempre, inyong ma-check yung tarong kung asa ta pwede mag-order online. Inamang yun po na, no? Okay mo kumpiyansa, ha? Inabi mga piki ng mga produkto niya sa gawas. Nausahin mo yung tagabi na tinuod, no? Yung pagtumar ni mo, mayroon na yung magagatumag harina. No, grabe yun ay, oh, di kumpiyansa ron, ha? Mga manang, ha? Mga nanagtatay, ha? Kamura ba yung usay targiton aning mga, na, kaning mga daotang tao. No, na, nay, musta yung mong kwan ra, nay? Kusog ang konsumo sa inyong kwan? LPG? Alam, nakoy baligya na, ala, datog, sugo na, nay, mo, pasunla ko sa inyong balay, nay, kay i-demo na ko, ha? Di ba, nga naman, ano? Oh, pero lang sa mga tinudan na yun. Nga epektibo gyud din nila mga produkto nga ipangano diha sa ipang demo sa inyo ano. Pero na gyud po yung bandrang ano lang char lang nya madading ka no tag 3,000 lang usa. Ni pag check nimo dito sa Unicity hala barato man day kaiba ni tag 200 ra man diha. Na grabe gyud ko ano, grabe gyud discartist tower. Mo na amping kanuna, hala 7:34 mga igsoon pa dito sunahan. Dali lang gyapon sa yung kanuna ang ginapaminaw Wild FM 103.1 and the beat goes on.
0: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilahan nga Alaksan, extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mas ko pa siya ng music sa wild, no?
3: Awog yun!
4: Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Kung sa ka-extra, karun. Up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, diba? Busa. Alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha. Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon humba adobo ka direkta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: It's 7:41.
4: Time check is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na
1: versus previous formulation.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month.
6: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
7: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973 Series of 2026.
8: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ano yan ah? Gipaila-ila ang pinakabago ng herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay dosi ka mga herbal ingredients, kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, lamian kini mga higala, mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
9: Uy, nangita ka og motor nga barato, lipon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
10: KYD Motors Corporation.
9: Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warren sa budget, ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra, dali ang approval. Pagpaspas pag yun ang rehistro, pangmasa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila o tawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
11: Magagini kanan kung ang inyong anak dali ra makalimot o gisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag

0: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Sa tambal nga barato,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga bag-o,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga kompleto,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa paspas nga serbisyo,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa duulang maadtuan,
2: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
3: It's 7:45.

0: That song was brought to you by Revicon, the strong man's multivitamin. Revicon.
1: Let's go put you the music sa wild, no?
2: Awok yun! Wild
3: FM! Itang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon. Ang strong man's multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon. Tabang aron masagad. Imong kakusog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Kunasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mahinam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
0: It's 7:52. Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. E BioFlu na.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Himsuga po sa imong anak, uy.
11: Sos, masakiton po na.
10: At ang bata nga himsug tanawon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: subok. Hello. Sige, check sa natin na. Alas 7:59, wabi wabi, get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Iyawan ko na na may di mo nato kasaba-saba. Ipa-istorya na nato mo sunod na DJ. Uy, ano ba ni siya ka ng, grabe ni siya ka pang 12 pa. Ato ang iwa ka mga igsuon ang naginusarang kaning produkto sa barangay Santa Filomena. Usa sa mga produkto.
1: Ikaw ba yun na lagi nag-istorya kung asa ko gapuyo kay.
0: Lagi no?
1: Takabalo ba na imo padala na itong bulak nga mutindog?
0: Moman.
1: Sorry ka.
0: Pari sa pagkantila.
1: Uy, simba ko. Uy,
0: ay, depende. Shout
1: knock on wood. 1, 2, 3.
0: Moman. Shout out na mga suki na mo karoon na biyahe day. Hamping ka nun ay. Likayan na itong mga bulak.
1: Dili na ito likayan ang bulak. Basta sa pakulba.
0: Ah, oh, syempre.
1: Unta, uy. Taga, ay, baby. Ay, ano, matindog, ha?
0: Grabe, no. Shout out tayo kay Mang Hilda Ras. May pakulba flower shop.
1: Hello, ma. Maayong buntag, di ha.
0: Ay, syempre, naminaw po daw yung mga suki na mudra. So, may ano.
1: Ang sagalito ka daw itong papil nga daghan kay ngalan, nga rin ilahatanan.
0: Oo.
1: Dapat i-shout out you to Permi ba, no?
0: Kanunay.
1: Kanunay.
0: Ganaan ka flowers?
1: Yeah.
0: Mau ba?
1: Aha.
0: Laway, mahatag ni mo karong Mother's Day.
1: Alagi. Sige lang. Happy naman sa.
0: Sure?
1: Oo. Positive po tayo.
0: Positibo!
1: Oo naman.
0: Like, yeah, anak yun.
1: Oo, lahi na po ng magmoka.
0: Uy, madayon lang yung kanaw.
1: Uy, buyag. Uy, wala. Uy,
0: pona.
1: Uy, wala.
0: Pohon.
1: Pohon na, pohon. Magtigom sa tag dugang kusog.
0: Magtigom tag kusog.
1: Para dili mamuy po. Ana.
0: Di ba nalalim nga pag-utong ay?
1: Maojod. No, aya, babe.
0: Ay, wala mo nakatry gutong. Ang anak na.
1: Tingnan na, uy, gawas naman.
0: Oh, okay na, dog. Okay na, oh. Ano, depende yun na kung sa kakana. Ano magod ka ng hilig magod si Ivo na pagpuros niya, exercise good ba?
1: Oo, lagi. Anya, normal na nasa iya, apart na nasa iya hang everyday life.
0: Lagi. Kaya nabitong smooth lang yun kayo ang paggawas. Like literal, wala lang yun.
1: Wala lang
0: yun. Paggawas sa bata, naka-brace na.
1: Ay, grabe.
0: Ika-brace ng ipon.
1: Gadala, naglibro. No?
0: Ano,
1: buyag-buyag yung tawod. Pwe-pwe.
0: Alas 8.
1: Basta mabuyagan ba?
0: Moma, no? Alas 8 na biya.
1: Alagi, sige na ba yun na mabuyagan? Ay, mayong buntag ka rin yung tanan ng mga wild babies. Ang sumagogwa ba? Ay, okay ra. Ay, noon. Bitaw mayong buntag, wild babies, no? Mag-uban-uban na punta ninyo hangtod ta alas 11. Alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Mag-date na punta ka rin.
0: Alam ka rin, mora magsikuan. Maharuswa baby to at ang Andre Lega po sa inyong paborito ng FM station Wild FM 103.1 and the beat goes on.
2: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas pas banat sa upat.